0: 92.7 Hard FM, kagayan de oro city. 93.7 Hard FM, Buginon. 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. It's a Dynamite BTS Rio Dance song. Was brought to you by Big Shot Hotdog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Kasi bigla nag-close yung aking kodi ko. Sweetheart, aling oras sa ating program on this beautiful Thursday morning. Kumusta po kailan? Sun rays is now visible. Talaga naman, oh, matindi na yung sikat ng araw natin. One thing's for sure, init kayo ang ating buong maghapon. Kasi init po ng naging tagpo sa Senado. Oh, kagabi. Eh, ngayon kayang araw na ito. Ano na naman kaya? Ha? Nakapasok na rin po ang articles of impeachment, ha, sa Senado, ha? Ay, alam nyo na. Alam nyo na ibig sabihin yan. Lahat tayo mag-aabang-abang. Magbibigyan po namin kayo ng mga updates, ha, dito po sa Hard FM. From time to time, magbibigay po kami sa inyo ng mga informations regarding sa mga mahitabo dyan po sa Senado. Ha? Kung ano bang mangyayari. Kaya naman tumutok lamang po kayo sa inyong Hard FM. Magandang umaga, Kabulo, Karon, Pangape. Elaine Galas, Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang umaga po. Sana maka-appeal daw sa The Price is Rise ang Docmo Taxi. Kikinig sa atin ng Docmo Taxi eh. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy, sabay ano, Upper Nazareth. Ang silingan daw ni Sarah dyan, Kusugayo, Ia Radio, naka Hard FM, si Lina. Lina, good morning sa may Upper Nazareth, ang Lina Itiri. Oy, good morning! Lami yung sudan niya. Tilawat abe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lahat ng mga Itiris natin. Megan Itiri, ha? Long time no here. Yang good morning! Maraming salamat po sa inyo. Aba Monga Itiri, magandang umaga rin. Ganun din yung parkingan sa may ano tawag dito, Corrales. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Lakas ng monitor nila eh. Hi sa tanan ka taga-kamamanaan, aking kasin ako Camela Ventilio. Magandang umaga kina Evangeline Gaan, kay Hasmi, kay Roxanne Mancha, and Lorimer Sakala. Magandang umaga po. Hoy Doncas Taxi, magandang umaga rin. Maraming salamat sa pakikinig, ha. Ayan o, sana maganda naman ang inyong mga umaga. E-text lamang ako ng e-text para sa inyong mga shoutouts. 0961-8924-927 at 0961-8924-927. Ano man ang inyong mga gagawin? Ano man ang inyong mga plano? Sige na. Mag-text lang kayo, magparamdam lang sa akin. Ako na bahala sa ating mga shoutouts. We get 14 minutes after 8. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, ha? My name is Jason. Jason Steele. Padayon siya magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, kagayante oras na rin. 93.7 Hard FM, Buginon, Zach Tabudlo, Al James, my man, doing the RIP. At sa gusto, the answer was brought to you by Mercury 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Ay, sweetheart, magandang umaga ha sa lahat po ng mga nandyan sa may kugman. Kaya daw pala maluwag. Kaya pala walang masyadong traffic kasi ibang driver ng jeep, kumuha ng ayuda. Sana all. Ang dami pa sa era sa may kugman daw at saka sa area ha. Sabi ni HVG Joseph. Naku, andyan pala yung mga tao. Ano? Raptor Taxi, Analu, Vincent, October, magandang umaga. Maraming salamat sa pagkikinig talaga naman. Sabi niya, good morning, happy Thursday. Shout out di ay ko diha sa mga sweethearts natin sa may Old Nongdong at Don Carlos Bukidnon. Labi na ang Palomero family. Magandang kumaga sa inyo. Kay Agaw, oy, si Alex Palomero galing kay Junry Alquizar ng Malingin, Igpit, Upol, Misamis Oriental. Gusog dyan ng Hard FM ha. Dirisa mo pagmata pa lang morning. Naka Hard FM na dahil ni na number one dyan mo sa mo ang heart. Oy, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Maraming maraming tiway sa inyo lang. Diyan ha, ano man ang inyong mga sitwasyon. Ay! Thank you! Oy, may bundag sad ha, ang Heruela family. Magandang umaga po sa inyo sa may Kogon daw ito dapit. O Kogon? Ay, kinindi sa atin sa loob ng Kogon, sa may, ano, Marlong RM Station. Agad din sa may Pag-asa, Ukay-Ukay. Magandang, magandang umaga sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Kaya maraming salamat po. Meron tayong traffic update. Meron tayong traffic? Ha? Ito, maraming salamat. At saka yung ano, Kimia family, good morning. At salamat sa inyong palaging pakikinig dyan. Si ang, ano to, Estabillo family, ito. Estabillo family, maraming salamat sa inyong pagtutok. De La Puente family, si Nano, Michelangelo, yun o. Yun, maraming salamat, mga taga-kamamanan area ito. Yun! Sana yung maganda ang inyong mga umaga dyan. Abangan natin mamaya ha, yung ating second draw para po sa ating second winner sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bigas, groceries, at spaghetti. Akalain mo kanina, katatawag lang namin kay Nanay Rosalina by Banting. Aba, galing na agad siya dito. Congratulations, ha, na-claim na agad niya. Ang bilis-bilis. Congratulations dun sa mga nanalo na. Yung mga tagalapasan dos, ha, dami daw naghihintay siya. Dami ng Hard FM, kaya pala ang bilis niya nakarating dito. Congratulations, Nanay. Ito na muna, sitwasyon ng ating mga kakalasadahan ngayong oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG J. Tagalog Tunes ng Abdul Hakim Taxi. J, magandang umaga!
2: Good morning, Jason. Well, ang ating kakarsidahan ngayon ay napakaluluwag. At dito nga sa Lapasal area, dire-diretso hanggang sa baka pasok ko sa ating Limpete Drive, papuntang Kugon. Stopin ko lang, puro stopin ko lang ang mga sasakyan ngayon. Pinagtataka ko lang ay isa nga lang. Tayo, nagpitipit nga. Pero ngayon, ang napapansin ko lang, Jason, habang tumataas ang petrolyo, ang ating mga sasakyan, kumukunti sa karsada.
0: Eh, siyempre, nagtitipid-tipid na rin. Mahirap na. Yung takbo tayo ng takbo, tapos wala naman tayo pa sa hero.
2: Yun na nga lang. Kaya ngayon, pero habang, ano, bumababa ang presyo ng gasolina, dumadami sa sasakyan.
0: Yan, ganyan talaga yan. Saan bagi ka na ngayon? Saan area ka na?
2: Dito ko pupunta na lang akong patag. Dito ko sa Baminta Boulevard. Okay na ang life.
0: Kamusta naman dyan? Kamusta ang sitwasyon?
2: Okay naman. Stopin ko pa rin na dating stop light. Okay naman function naman.
0: Alright. Sige. Very good. May pasayaro ka ngayon, ano?
2: Ay, meron sila, ma'am. Parang sir.
0: Okay. Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasayaro. Maraming salamat sa iyong report. HBG J. Tagalog Toots ng Abdul Hakim Taxi.
2: Okay, yan ang latest na sitwasyon ng mga kasadang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Tools ng Abdul Hakim Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Itama inyo mga orasan, 8:34 in the morning. Times are brought to you by CDO Idol Hotdog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus the previous formulation.
1: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon. That's Jungkook for you with 7:45 down 8 o'clock. Isang magandang umaga muna. Shoutout natin ang mga sumusunod. Ha? Ang Robinson Boys. Yan, galing kay Douglas. Mga ano to, drivers ito. O, Robinson Boys. Kung meron tayong Agora Boys, meron din tayong Robinson Boys. Mga drivers ng taxi ito. Ito, si Douglas ay driver ng Normin Tranco Taxi. Yun. Tagang salamat sa inyong pagpapino diyan, Dapita. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga. Oras na para mamigay tayo ng bugas, groceries at spaghetti. Paminaw, paminaw, paminaw, ha? O, pilitan natin sa area tayo bubunot ang ating second winner. Roleta, select! Ang aming studio nandito po sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Hala, Ipunan! Mga taga Ipunan, paminaw! Puno tayong isa na sa inyong Dropbox ng Ipunan. Tuara, puno tayong isa. Ang address, Centro Ipunan. Ang pangalan ng nakadaugong bugas, groceries at spaghetti sa may Centro Ipunan, Frank! Frank Abelia! Frank Abelia, congratulations ha! Nakadaog ka, dali, pumunta ka na dito, magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong bugas, ang iyong groceries at ang imong spaghetti. Dali! Hintay ka na namin ha! Samantala, ang ating The Price is Rise Overload, ating sa atin ng Kevin Enterprises, Where Your Piso Gets More Value, and also brought to us by Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Aras natin, 8:47 at the clock. Time check brought to you by Magic Flakes and Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese and Crunch, mula Mipon, ang break ni Mo. Final break ng ating programa. Standby lamang mga sweethearts ha. Babalik ba tayo with, you know, a few more minutes of the board. Kaya naman, panayang kaya po sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa Cheese og Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamiyon sa Cheese og Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon. Oras natin, 3 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Yung mga humabol pang nagpapashoutout sa atin, isigit lang natin ha. Si Jason Tesoro ng Abdul Taxi, magandang umaga. Mga taga Kabaday Machine Shop, sa may Taguluan, magandang umaga. Kina Jokol, Jetro, Jusil, Totong, Marlon, at kinagapuhan na si Yuri. Magandang umaga. Yeah, thank you so much. Anjo! Oh, Mayor Anjo Capistrano ng Lagunglong, Misamis Oriental, magandang umaga. At sa driver niya na si Romeo Adahar. Yeah, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. At sa kanyang uyab daw na nagbalik sa iyahang ex. Ganyan kay Feli Vlog. Magandang magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Oy, ang tabayanan si George at si Dr. Hart. Susunod na po ang kanilang programa, ang Music from the Heart. You know, para sa ating mga paborito mga love songs. Maraming maraming salamat po. Enjoy the rest of your Thursday, mga sweethearts. Ako po si Jason Steele na naiiniwalang bakit mo iiyakan kung pwede mo namang palitan. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Handa na umano ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial sa Senado matapos aprubahan ng Kamara ang pagpapadala ng articles of impeachment ayon sa kampo ng Vice Presidente. Nasa mga nag-akusa na umano ngayon ang obligasyong patunayan ng kanilang mga aligasyon alinsunod sa konstitusyon at batas. Giit din ng depensa, handa silang harapin ang Senado bilang impeachment court habang nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang ilang sabing konstitusyonal kaugnay ng kaso. Na-impeach si VP Sara sa botong 257 na pabor mula sa Kamara dahil sa umano'y misuse ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at betrayal of public trust. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. We're gonna be happy this morning, I assure you that. Good morning, sweethearts. It is now Thursday, the 14th of May. Ayan, bisperas ng kaching-kaching day. But here we are till 11 o'clock, playing you all your favorite love songs. Kasama ni Dr. Heart. Ako po si George. Welcome po sa ating programang Music from the Heart. Ngayon pa lang parang nafe-feel ko na parang ang emotional naman. Anyways, yung ating question of the heart to those of you who are waiting for it, na nag-aabang din mga listeners natin na nakikinig sa atin through our online application. Yun ang ating Heart FM Philippines. Oh, eto na. I-ready niyo mga puso, pati ng mga isipan at mga daliri kasi magte-text kayo at magme-message. Nako, sweethearts, bakit nga ba nasasaktan natin ang mga taong mahal natin? Ulitin ko, bakit nga ba nasasaktan natin ang mga taong mahal natin? Yung tipong sinasadya ba unconsciously na nasasaktan natin sila? Pero bakit? Bakit kaya sa palagay nyo? You text us through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 912 on the clock. It's really indeed hurts to be in love nga ba? Gino Vanelli, coming right through. Be with us till 11. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. How could you how could you say you love me? O, diba?
1: Bakit how could you say you love me tapos sasaktan mo lang din pala ako?
0: Ouch!
1: Diba? Hay na!
0: Hay na!
1: Love ka pa dyan. Tapos, ano, sasaktan mo lang din pala yung puso ko. Good morning, sweethearts. Dr. Hart here. Welcome to Music from the Heart. Thursday
0: edition.
1: Uy, 14.
0: You try. Oo. Alam niyo na bukas. Kaching-kaching.
1: Uy, kaching-kaching.
0: Kaching-kaching.
1: Talaga naman. Asa, question of the heart natin. Ano nga uli yun, George?
0: Ay, eto, Dr. Hart. Sweethearts, bakit nga ba nasasaktan natin ang mga taong mahal natin?
1: Yung may minamahal natin, sinasaktan natin. Grabe ka naman.
0: Sila na nga. Bakit nga ba? Yun din yung parang palaisipan. Bakit nga ba
1: nasasaktan natin? Alam mo, mas masakit
0: natin?
1: Yun. Yung nagkakakos ng heartache sa atin, yung person na binusa natin ang ating pagmamahal.
0: Yun na nga.
1: Oh, diba?
0: Oo. O sino pa yung parang minamahal lang ng ating puso. Dalawa lang yan, Dr. Hart. It could be unconsciously or consciously mong nasasaktan yung tao.
1: Merong ganun?
0: Oo, pero usually...
1: Unconsciously?
0: Oo. Yung tipong hindi mo alam na sa sinabi mo, sa ginawa mo, arbay nakasakit ka na ng damdamin ng iba.
1: Ay. Diba? Unknowingly, di ba? Yung pala ginagawa mo is somebody's experiencing that hurt.
0: Correct.
1: Oo. Nga naman na. Sige. Ano ba ang take ninyo? Dun sa ating question of the heart. Text niyo po kami ha. Dun sa ating text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Sige nga, tingnan nga natin ano mga reaction ninyo. 9:32 is our time. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: Happy Kadabaso! Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 44 minutes past 9 o'clock and the Aces or make it the R&B royalty right there, Jaya with Wala na bang pag-ibig? Wala nagigugma.
1: Wala nagiba?
0: By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Ayun. Baka ano, kaya sinasaktan ka, nasasaktan yung damdamin mo dahil wala na nga siyang pag-ibig para sa'yo. Diba?
0: Oh, tama naman yung sinabi ni Jaya. Tuluyan na lang bang hahayaan yung mga bagay na nakapagpasakit dun sa partner mo, patuloy mong ginagawa. Sabihin na natin, hindi ko naman alam na nasasaktan pala siya sa mga ganung ginagawa ko. Diba?
1: Siya pa na minamahal mo, siya pa yung magbibigay ng sakit sa'yo. Diba?
0: Ay.
1: Parang ang sakit-sakit nun. Ang dami na nating sakit na naranasan, George. Diba? Masakit yung masugatan ka, mauntog ka, or physical, sinasabi natin. Pero wala po yan pag sinasabi natin yung pain o yung sakit na nararamdaman natin is emotional.
0: Ay, walang katumbas yun.
1: Diba? hindi na lalagyan. Hindi na susunusunan po yan ng alcohol at band-aid. Pag iyak ka man ng iyak, itulog mo, pagkagising mo, nandun pa rin yung sakit. Diba?
0: So, sabi nga nila, naku, saktan nyo na lang ako, bugbugin nyo na lang ako. Huwag lang
1: diba? Yun. mas lalo pa yun. Pag galing dun sa taong
0: mahal
1: sa
0: naman.
1: Binuhos mo yung pagmamahal mo para sa kanya.
0: Pagkatao mo, lahat-lahat na.
1: Ah, diba?
0: Tapos tanong mo na lang sa kanya, wala na bang pag-ibig?
1: Baka ba sinasaktan natin yung mga minamahal natin?
0: May mga sagot tayo dyan, Dr. Mark.
1: Sige nga, tingnan natin yung reaction ng mga sweethearts.
0: Ito from Zia Aina. Sabi niya, good morning. Sa akin po yung mga mahal natin, sila yung nakakakita ng worst side natin. Sa iba, pili tayong maganda at mabait. Pero sa jowa, pamilya, best friend, minsan doon natin inilalabas yung pagod, stress at tampo. Kaya sila yung nasasaktan. Kasi sila yung nandyan palagi.
1: Ano yan? Shock absorber. lahat ng stress. Lahat ng problema.
0: Totoo
1: sabi
0: naman.
1: Sabi naman ni Ojel, di ko alam bakit ako nasaktan. Bakit nga ba daw, George? Sabi niya,
0: bakit nga ba?
1: Sino ba minamahal mo, Ojel?
0: May minamahal siguro to. Actually, tama si ano. Balikan ko lang yung sinabi ni Zia Aina.
1: Zia.
0: Kasi sabi dito, ito yung mga dahilan, komportable tayo sa kanila. Kasi nga laging nandyan. Hindi tayo marunong mag-communicate.
1: Ay.
0: At may sariling sugat na hindi pa naghihilom.
1: Mm-hmm.
0: At ang higit sa lahat, pride at ego.
1: Ayun.
0: Pag nasi pride chicken talaga.
1: Yun ang mahirap pag nandyan na yan. Sige, tinan nga natin, text line natin. Mukhang dami na yung padala. 8019, Frogman Taxi. Maraming salamat sa pakikinig. Anthony Panya.
0: Good morning. 486, greet natin ang owner ng ANC Fire Extinguisher Trading na si Mr. and Mrs. Andel and Cham Baldor. Good morning.
1: Ay, kilig lagi. Baka naman, pa-commercial.
0: Oo nga, ANC.
1: Wala naman kay 8850. Hi sa inyo, mga taga-Indahag. Maraming salamat for listening. Si, sino yan? L. Ray John Ramos ng Norman Transco Taxi. Thank you for listening.
0: Good morning din kay 2745. Para sa akin, George, kaya nasaktan natin o nasasaktan natin ang mahal sa buhay natin kung ano pa man klaseng mahal niyan. Kaya nasasaktan natin sila kasi pasaway sa kanilang buhay. Hindi natin maiwasan na makastrike tayo na one and two or more strike. Kung hindi lang pasaway, walang masasaktan. Hi to Mr. Ryder sa mga sweethearts natin dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8. Ayan, CDO Carmen. Maraming salamat
1: sana
0: sa inyong pakikinig.
1: Sana all Mr. Ryder.
0: Hi, Mr. Ryder.
1: At diba, ang sakit-sakit na mga ganyan pag may minamahal natin. Alam mo kasi pag tayo, human as we are, binubuhos natin yung ating pagmamahal.
0: Correct.
1: Of course, dun sa taong minamahal natin. Diba? Minsan, ang dami nating expectation. Diba? Minamahal natin yung tao. We love them for who they are and what they are, we learn to accept everything, di ba? Eh kaso, sinasabi nga natin, human as we are, darating at darating yung panahon, minsan lalabas talaga yung disagreements, hindi tayo nagkakaintindihan, di ba?
0: Correct.
1: Kahit na sinasabi natin, you will always have that special place in my heart, di ba? Meron mga ganyan. Minsan may disagreements
0: correct,
1: talaga.
0: Correct, correct. Hindi naman naiwasan yun. Ay, speaking of, kasi sinabi mo, Dr. Hart, mahal natin. Mahal natin to. Kaya, batiin natin yung nag-birthday ngayon.
1: Sino ba nag-birthday ngayon?
0: Yung ating... Oh, happy birthday. Nakikinig yun sa atin.
1: Oo, nakikinig.
0: Sure.
1: Tony Gonzalez, happy birthday sa'yo. We heart you always.
0: Nakikinig yun somewhere.
1: Nakikinig ba?
0: Happy birthday sa'yo, ha? From your Heart FM family.
1: Ano man may palan, sir?
0: Oo nga. Baka narinig niya tayo ngayon. Baka... Salamat sa mga nabibirthday today. Happy birthday din sa inyo.
1: Happy birthday. Oras natin, it's now 9:51 in the morning. Sige, keep your messages coming, ha? Again, our text lines, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927. At syempre, may naka-online, George.
0: Oo, sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:52. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: Nakalimot ka na, ay, ang pagmamahal pala, kaakibat pala nito ang pain.
1: Yun na nga, di ba? Eto, eto muna, daming mga messages.
0: Oo.
1: Binabahan na naman tayo mga messages. Demsoy Robles, dyan po sa may Maramag Bukidnon. Hi po sa inyo lahat.
0: Yan, si 4628 naman. Ay, ang Galas family. Lagi nakikinig yan. Sila Mami Elaine, Sir Nicholas, Ma'am Jeline. Ayan, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Ayan, si Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi nakikinig. Ingat kayo sa inyong pagmamaneho. Lahat ng taxi drivers na nakatune in po sa Heart FM. Ayan, ingat kayo lagi.
0: Ingat kayo.
1: At ingatan yung mga pasahero.
0: Ito naman si 9623. Sabi niya, bakit nga ba sinasaktan tayo ng mahal natin? Dahil siguro, wala siyang contentment sa life. Ganun kasimple.
1: Minsan din kasi sinasabi natin, George, pag nagmahal tayo, buhos na buhos tayo. Diba?
0: Yun na nga.
1: Minsan dumarating tayo dun sa point natin na ang dami nating expectation dahil sa, eto sa relationship na ito.
0: Yes.
1: Eto, ini-expect ko na ganito, ganyan, binubuhos mo yung pagmamahal mo. In return, sana ganito ang gawin din niya.
0: Okay. O kasi gusto natin isatisfy yung mga partners natin. Na nakakalimot tayo sa ating mga sarili minsan.
1: Yeah, yun na nga eh. Buhos na buhos tayo. Minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. At yun ang pinakamasakit. Pag nagkaroon ng regrets, pag nagkaroon ng I mean, nasaktan na yung damdamin mo. Doon ang pinakamasakit. Yung binuhos mo. Di ba? Ayun.
0: Ay.
1: Eto naman, mula kay 9269. Good morning. Ano to, pabate? Charles Lianera ng Ganda Gray Taxi. Hi sa'yo.
0: Hi, good morning. Si Frankie Du, sabi niya, Doc Hart, Sweet George, for me, masakitan dyan na to sila. Kay Abby Nimog, tinuod dyan ka sa ila. Kaso, ikaw di ay tong nagpa... Teka lang. Ikaw, Jude Pangkido. Pagkira umaga sa'yo. Ay, nako, pwede ba yun?
1: Sabi ni 3223, sabi niya, hello, Doc Hart and Miss George. Pwede ko, sige, we'll try to play that song, ha? Maraming marami. Sino ba to? Walang name.
0: Pati rin si 8850. Sige, we'll try to play those requests of yours. We'll take note po.
1: Ayan, si 8764, sabi niya, good morning, DJ George and Dr. Hart. Good morning sa'yo.
0: Good morning. Ito naman si Igig, sabi niya, madali na ang pagsisira ng respeto dahil sa ating mga pagkikilos na naging sanhi para masaktan ang ating mga mahal sa buhay. Sabi niya, hindi lamang magulang, pati rin ang mga ating mga kaibigan kahit kaklase o miyembro ng grupo ng mga kaibigan natin. Nakabatay ito yung question of the heart ninyo sa homily on the importance of family, pati ang homely on pagpapatawad. Yan, maraming salamat, Igig, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa CDO Papel Republic. Thank you sa inyong lagi pakikinig. Totoo naman.
1: Oo nga.
0: Parang
1: yun yata talaga yung ano, na may nakita din ako, na yun yata yung reading ngayon. It's all about love, at masaktan ka. Sabi nga ng isa na basa ko, sabi niya, hindi nakakapagod ang magmahal. Ang nakakapagod ay yung paulit-ulit kang sinasaktan ng taong iyong minamahal.
0: At patuloy mo pa rin pinapatawad. Tinatanggap.
1: Kaya't yung laging nananakit, huwag ka na lang magtaka na one day mawawala yung minamahal mo din.
0: Kasi actually, Dr. Hart, biblically speaking, ganun naman ang turo sa atin. Ang doktrina sa atin na kapag nagmamahal ka, tanggapin mo kung sino at ano siya. Maging lahat. I mean, hindi lang yan sa relationship pati sa family, work, and friendship, and everything else. Kung sino man yung mga taong nakapaligid sa'yo, nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa'yo, kung ano man at sino sila, tanggapin mo.
1: Sa mga nakaka-experience naman ng ganyan, George, hindi ako naniniwalang nawawala ka agad ng pagmamahal. Kaya sila umaalis sa buhay ng taong minamahal nila. It's not because wala na yung pag-ibig, wala na yung pagmamahal. It's because ayaw na nilang masaktan pa.
0: Yun. Siguro napagod na din yung puso. Di ba, lagi natin sinasabi, tao lang din tayo.
1: Hindi basta-basta napapagod ang puso Nandun pa rin yan. Even though sabihin mo, hindi ko na siya mahal dahil ito sinasaktan niya ako.
0: Nandun pa rin
1: deep inside, aminin natin, reality talks, mahal pa rin natin yung taong yun.
0: Totoo yan.
1: Pero, mahal natin yung sarili natin at ayaw na natin na masaktan pa, kaya nagdidistansya tayo.
0: Correct. Binibigyan natin yung ating

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10:36 ang ating oras. Kung alam mo lang, hindi ko sinasadya na saktan ka. May mga bagay lang siguro na hindi ko lang kayang controlling for the meantime. But that doesn't mean na hindi na kita mahal. Diba? Yung linyahan ng mga tao. Of course, they just want the best for us. May mga taong ganun eh. Oh, may mga taong humagmahal ay parang tough love nga sabi nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tayo na may misinterpret din natin kasi akala natin they just want us to be hurt, to be in pain.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang gusto lang pala nila tayo ay matuto at maging mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Alam mo kung bakit ka nasasaktan pag nagmamahal ka? Kasi tayo, pag nagmahal tayo, buo. Buong-buo. Gusto ko nga sana malaman eh kung paano magmahal ng kalahati lang.
0: Yung parang half-bait lang.
1: Oo. Paano nga ba magmahal ng hindi sobra? Kasi di ba karamihan sa atin, pag sinasabi natin, alam mo sobrang mahal talaga kita.

0: Pwede ba sabihin, alam mo, mahal kita ng medya-medya lang? Meron bang ganun?
1: Alam mo, napaisip
0: para,
1: tuloy ako.
0: Para pag sinaktan mo ako, hindi masyado ako masaktan.
1: Yun. Diba? Yun din yung iniisip ko, di ba? Kasi kadalasan natin sinasabi na, alam mo, may mas imamahal ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Kung magmahal ka dun sa taong para sa'yo, iba yung maibubuhos mo.
0: Uh-huh.
1: Pero for you, ito yung present mo, ito yung ina-expect mo na ganito, ako magmahali, ito na yun, buong-buo na. Pero meron ka pa palang mas ibubuhos pa doon sa tamang taong.
0: Ayun.
1: Kaya kung alam mo lang.
0: Asa na kaya yung tamang tao na yan? Ay. Kaya nga sana hindi mo binuhos lahat-lahat. Eh. Diba? Hindi mo binuhos na sobrang-sobra doon sa taong yun. Diba? Pero iba kasi tayo, di ba? Again, human as we are.
1: Correct.
0: Diba, sobra tayo, buhos tayo, sumusugal tayo sa pag-ibig.
1: Correct,
0: di ba?
1: Correct.
0: Ay, minsan nga lang, yung minamahal natin,
1: yun lang, parang...
0: Hindi nakukontento, di ba? May mga ganyan. May mga ganyang sitwasyon. Hindi ko naman sinasabing lahat, di ba?
1: Yes.
0: Oo. Pero meron mga sitwasyon na ganyan. Ay. Ito mula kay 1711, sabi niya, good morning, George and Dr. Hart. God is good all the time. Yes, amen. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ayan. Heart FM 93.7 ang radyo ng heart ko. Sa Bukidnon nakikinig.
1: 8590, teka lang, sabi niya, nasasaktan natin ang taong mahal natin kasi imperfect as we are.
0: Mm-hmm.
1: Madidisappoint talaga natin ang mga taong mga mahal natin. At some point, because tao lang din tayo, napapagod, naguguluhan, nagkakamali. Pero ang mahalaga doon ay yung pagpapatawad at pag-uunawa sa isa't isa. Kasi kung mahal mo talaga yung taong iyon, kahit nasasaktan ka niya, handa ka pa rin magpatawad. At siya rin, yung partner mo na handa ka rin patawarin because relationships isn't perfect. It is composed of two imperfect individuals choosing to love each other and embracing those imperfections.
0: Check na check. Gusto ko yung reaction niya.
1: Di ba?
0: Yan ang sinasabi ko kahapon, di ba? Two different individuals.
1: Correct.
0: Two unique individuals.
1: Correct.
0: Pinagsama kayo, di ba?
1: Oo.
0: Ganun ka magical yung tinatawag nating L-O-V-E na yan.
1: Correct. Alam mo yung parang, kunwari, ito very, very casual. Like for example, yung bagay na ayaw mo pero ginagawa niya, pero para sa'yo, ay, sabto na lang inako kay love man ako.
0: Kasi nga, di ba, pag nagmahal tayo, we love sinasabing for who they are and what they are.
1: Not
0: for who
1: they are not.
0: Di ba? Oo.
1: Tama. Kung ano at kung ano man yung mga imperfections. Mm-hmm. Yun. That is the perfect term. Imperfections nila.
0: Sure.
1: Tinanggap natin kasi mahal nga. Yun nga yung rason eh.
0: Yun nga. Gusto ko din sabi niya, pagpapatawad at pag-uunawa sa isa't isa.
1: Correct.
0: Di ba? Yun yung mga key elements ng lasting relationship, ika nga.
1: At diba? Sa lagi mong sinasabi na it takes two to tango kasi hindi lang ikaw dapat na magpatawad, mm-hmm, siya rin dapat. Handa ka rin patawarin.
0: Sana, pag napatawad na, hindi na paulit-ulit. Hindi na mauulit, di ba? Kasi gaya na sabi ko kanina, hindi po nakakapagod na magmahal na nakakapagod yung paulit-ulit tayo nasasaktan.
1: Yun. Diba? At paulit-ulit na magpapatawad.
0: Paulit-ulit yarn.
1: Pabalik-balik.
0: Oras natin, 10:44. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Good. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mula mi pod, ang break ni mo. Ay. Ito ba yung sinasabi nila, better is when you're alone?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ganun ba yun? Parang mahirap din maging alone sa panahon na ganito. Parang ang sarap may kasama. Ang sarap may kakwentuhan.
1: Lonely won't leave me alone.
0: Oh.
1: May kasama ka lagi, di ba?
0: Meron. Hangin.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Nako, bakit nga ba?
1: Bakit nga ba tayo nasasaktan pag nagmamahal tayo? Ayan. Di ba may tinatawag tayong ito, may mga bucket list tayo, di ba?
0: Yes, bucket list.
1: Ayan. Ito naman ginagawa natin yun, bucket list
0: bucket
1: ng pagmamahal.
0: Sige.
1: Bakit nga ba, kung mahal ka, bakit ka nasasaktan? At kung mahal mo, bakit mo sinasaktan? Yan yung mga raming bakit eh.
0: Oo.
1: Yung tinawag kong bucket list, di ba?
0: The, sabi niya, the wonder of love.
1: Oh. Mahal ka nga, pero nasasaktan ka. Nagmamahal ka, pero bakit mo sinasaktan? Di ba?
0: Kasi daw.
1: Daming bakit.
0: Oh, kasi daw, sabi nila, wala namang perfecto sa pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan, dumadaan tayo sa ganyan, parang mahulma tayo sa pagmamahal.
1: Kung mahal ka, ito yung tanong ko, kung mahal ka, bakit nga ba tayo nasasaktan? Di ba?
0: Di ba? Parang nakakaano lang.
1: Ito yung mga sagot dyan, George. Dahil nga daw, you choose to love. And when you choose, kasama na dun yung masaktan ka. Yun sinasabi natin, di ba? Pag handa ka magmahal, handa ka rin masaktan. Because sometimes, George, we expect something. And when there's expectation, nagkakaroon ng disappointment.
0: Yes.
1: Di ba? Kasi nag-expect ka eh. What if hindi mabigay sa'yo, madi-disappoint ka. At, syempre, and when there's disappointment, of course, nandun yung pain.
0: Correct.
1: Nasasaktan ka. Ayan. We expect things, we expect something, we expect feelings. Diba? Ang dami nating ini-expect. Minsan nag-overthink na tayo. Diba?
0: Tapos, eto, madagdag ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nga ba? It's because hawak din nila.
1: Ang beat. Yung...
0: Malay mo. Hawak din nila ang gabi. Pero hawak nila ang pinaka-vulnerable nating bahagi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam nila na mahal natin sila.
1: Ayun.
0: Kaya minsan, yung nga sabi mo, yung expectation, pag hindi yan nako-communicate, it ends up being frustration.
1: Sure. Kaya nga sabi ko nga, di ba, nadidisappoint tayo. Bakit tayo nadidisappoint? Dahil nga nag-expect tayo.
0: Correct.
1: Bakit hindi nabibigay in return sa atin yung in-expect natin?
0: Yung pinapakita
1: natin. Kasi sabi
0: natin
1: ng texter sa atin kanina, imperfect tayo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: Wala naman perfecto.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Hindi
1: so, kaya natin mag-expect. Hindi tayo mag-expect? Diba?
0: Totoo.
1: Diba, love that?
0: Oo.
1: Bigay lang tayo
0: ng
1: bigay.
0: Lang natin, try lang natin.
1: Sige, bigay natin yung pagmamahal natin without even expecting that
0: correct.
1: We will be loved back. Diba?
0: Correct.
1: Pero mahirap pa, no?
0: Mahirap kasi.
1: Human as we are again.
0: Oo, kasi it will, siguro pwede naman yung Dr. Heart, but it will undergo process. And it will take time. Kasi alam mo sa everyday nating buhay, alam mo yung isip mo sinasabi, huwag kang mag-expect.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung puso mo, nasasaktan kasi hindi nakukuha nito yung satisfaction na feeling na gustong-gusto mo.
1: Minsan kasi wala tayong contentment eh.
0: Yun.
1: Di ba? Nakukulangan pa rin tayo.
0: Oh.
1: Binibigay na nga sa ating pagmamahal pero sabi natin, parang kulang pa to.
0: Oh.
1: Di ba? Parang hindi tayo kontento. Oh.
0: Correct. Tanggapin na lang natin yung realidad na hindi lahat ng ginagawa natin ay ibabalik din sa atin. Pero kapag na-appreciate naman, yun. Para sa akin, okay na yun. Kahit ma-appreciate.
1: Oh.
0: Hindi man nila maibalik 100% or gawin nila yung ginawa ko 100%. Pero yung masabihan ka lang na, thank you. Uy, nagawa mo to para sa akin. Okay na ako dun.
1: Ang mahirap dito, George, ang mahirap dito sa sitwasyon na to, na nagmamahal ka tapos hindi ka mo nag-aantay. Ito yung downside dito. This is my striking question and reality din. Baka ikaw lang nagmamahal.
0: Ayun lang.
1: Di ba?
0: One-sided.
1: Oo. Baka yung isang, yung kabila ay hindi naman, hindi ka naman talaga ganun kamahal din. Di ba?
0: Oo. Mahal ka man, pero hindi ganun ka
1: Baka ikaw lang yung nag-expect na mahal ka din niya. Totoo, hindi pala. Ay, nako. Isa na na nahuhulog tayo sa mga trap na ganyan. 7032, sabi niya, hi George and Dr. Hart. Asan yan? Invite daw sa tanan. Asan yan? invite daw tanan mong mag-visit sa among Abejo Nation Garage Sale sa may lapasan, in front ng NIP. NIP ba? NIAP.
0: NIAP.
1: Ayan. Papunta ng lapasan. Ano ba meron dyan? Branded and affordable price. May garage sale.
0: May garage sale.
1: Sige, mag-drop by kami dyan.
0: Sa atin namang Facebook page, hi to Haco Hidalgo. Batiin natin yung mga sweethearts natin sa 787 Laundry Shop. Dyan sa may Bara Opol. Happy listening to Janet Hidalgo and Zoe Viralio. Maraming salamat.
1: Yes. Thank you for listening. At Mami Marilyn Gonzalez, sabi niya, fine morning, Dr. Hart and Sweetie G. Talking about sa mga pasakit sa minamahal natin. Maybe situational niyan or nangyari na na hindi sinasadya na pangyayari. Di mo mamalayan na nasaktan mo na pala ang taong mahal mo. At kung sa akin lang, ba't ko naman saktan ang... hindi ko makita. Ang taong minamahal ko, no way or never, judunta. Pero kay tao naman ta, at di natin maiwasang magkamali, or as the song says, do nothing that can harm your loved one. Na, dito napapasok ang pagsusori sa kanya. O, di ba? Dahil mahal mo nga siya.
0: Wow.
1: Salamat, Mami Marilyn.
0: Thank you, Mami. Appreciate that. Pamela Grace Mabagal. Oh, eto sabi niya. Akya tayo. Eto, for today's question of the heart, nasasaktan natin sila kahit hindi sinasadya. Dahil iba-iba tayo ng way of showing our special someone how much we love them. Example po, yung isa, palaging OT sa work para makabawi at makapag-ipon ng malaki para din naman sa kanilang dalawa ng partner niya at gusto niya magbakasyon sila ng sila lang. On the other hand, yung naiwan sa bahay, unti-unting nalulung ang atensyon at time sa partner kahit pa ipagpalagay natin na nabibigay pa rin ang time yung nagtatrabaho sa isa ay hindi enough. Kaya maganda kung malaya kang nakakapagsalita sa relasyon to address this common issue. Kasi hindi lang naman yung isa ang masasaktan kung pagod na silang magkakaintindihan.
1: Pagod na daw sila sa kakaintindihan. Yung maiintindi mo na lang lagi, di ba?
0: They need to meet halfway kung wala sa kanila ang willing to work more than the other. That's why if you truly love that person, you need to work hard and sacrifice to make the relationship work. Shout out sa mga sweethearts natin sa Bulot, Talipapa, sina Apple, si Elmer, si Auntie Annie, Jensky, Roseanne, and Ziljan.
1: Bulaw, Talipapa. Yan ba yung ano? Ipunan?
0: Ipunan.
1: Ako dami nakikinig sa atin dyan. Hi po sa inyong lahat.
0: Good morning.
1: Si Nora Balikaol, sabi niya. Good morning, Heart FM, for the question of the day, or the question of the heart. Na nasasaktan mo dahil selfish ka. May close friend daw siya dati na iniibig. Sabi niya, may close friend ako dati, iniibig niya, iniibig ko.
0: Ay, mag-ibigan?
1: Pero hindi ko alam, love ba talaga niya ang guy or nang dahil sa pera ng guy. Pero ako, durog na durong sa ginawa nilang dalawa or durog na durong. Selfish ang guy ko, selfish din yung friend ko, marupok. Nasakdan mo dahil selfish ka, yun lang, thank you. Yes, walang contentment at selfish sila.
0: Hala.
1: Galit na galit si Ate Nora.
0: Maraming salamat sa iyo, ha.
1: Ayan na, eto na. Eto walang selfish dito, talagang pamimigay ito ng todo-todo. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Sang winner uli. George, paikot tayong ruleta. Saan tayo magagaling na barangay ito?
0: Excited ako.
1: Yan, pinapaikot na, George.
0: Tayo po'y napahinto sa Barangay Kamamanan.
1: Barangay Kamamanan. Alright, the bunot, George.
0: Kinabunot mula sa ating Dropbox ng Barangay Kamamanan. Barangay Kamamanan lang kanyang address. Congratulations, Jacqueline Gitgano.
1: Jacqueline Gitgano ng Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa iyo, ha? Ikaw yung winner natin sa ating The Prize is Rice Overload. Dali na, claim mo na yung prize mo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ang atin po, The Prize is Rice Overload.
0: Ay, atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value, at ni Senator Juan Miguel May Subiri.
2: Heart 92.7.
3: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: it's wrong to love you, pero love talaga kita eh.
1: Ay. Maybe yes, maybe no.
2: Iisip ko lang yung heart ko maging masaya. Tsaka heart mo maging masaya.
1: Sana, alam mo ngayon, Dr. Heart, yung maybe kasi namimisunderstood.
2: Bakit?
1: Oh, kasi yung maybe, half-bait yan eh.
2: Ay!
1: Oh, half-meant din.
2: Ay, ganun?
1: Oo. Oh, oh. Alam mo yung tipo...
2: Walang kasiguraduhan nga, maybe nga eh.
1: Oo, oh, yung parang... Pwede ba bigyan mo na lang ako ng clarity kung yes or no para hindi ako ma left hanging.
2: So, maybe I love you or maybe not.
1: Oo. Yung parang tipong mahal mo ba ako?
2: Di ka sure.
1: Di ka sure. Ha? Bakit may ganun?
2: Eh, meron pa ba mga messages?
1: Ayun sa ating sa ating Facebook post.
2: Okay.
1: Tingnan ko lang kung ano.
2: Daming nagme-message sa atin ah. Halos every nag-enjoy lang din ako dahil alam ko nag-enjoy kayo, di ba?
1: Correct.
2: Masaya kayo. Pag masaya kayo, ganun talaga si Dr. Heart eh. Pag masaya kayo, masaya na rin ako.
1: Very generous si Dr. Heart.
2: Ayan, mula kay Shin C. Lay. Sabi niya, minsan na nasasaktan natin ang mga mahal natin dahil tao lang tayo. May pagod, galit, pride, insecurities, o hindi pagkakaintindihan. Kahit mahal natin sila, hindi ibig sabihin na perpekto tayo sa pagtrato. May mga pagkakataon din na nasasabi natin ang mga salitang hindi natin ibig sabihin kapag emosyonal tayo. Nakakalimutan nating pakinggan sila, inuuna natin ang sarili nating sakit kesa sa nararamdaman nila. O nagiging kampante tayo dahil alam nating mahal nila tayo. Ayan, kadalasan... Kung kundi dahil kulang ang pag-uunawa, komunikasyon at kontrol sa emosyon. Ang mahalaga, marunong tayong umamin kapag nagkakamali. O diba? Humingi ng tawad ng totoo at baguhin ang ugaling nakakasakit. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang nararamdaman. Pinapakita rin sa paraan ng pagtrato araw-araw. Ayan. Ay, ang galing. Very well said. Candidate number one.
1: Miss Universe. Ito naman si Elena Ibanez-Eles. Sabi niya, nasasaktan natin ang mga taong mahal natin dahil sa iba't ibang dahilan. Hindi natin intensyon, pero nagkakamali tayo. Hindi natin alam ang tamang approach. May mga insecurities o fears tayo na nakaka-apekto sa ugali natin. Minsan, hindi natin napapansin ang impact ng actions natin. O kaya, may mga unresolved issues tayo na nakaka-apekto sa relasyon. Pero, ang importante na kapag move forward, tayo mag-usap at mag-improve. Kasi sa huli, ang relasyon ay about growth, understanding, at love. And it's a part of growth and learning to love better. From Kiara ng Don Carlos po. Shout out.
2: Thank you so good much, morning. Candidate number two. Ang galing ng mga sagot ninyo. Talaga naman. Ito pa, mula kay Jean Garcia Candia. Sabi niya, may pagkakataon na nasasaktan natin ang mga taong mahal natin na hindi sinasadya. Hindi natin alam na nasasaktan na pala sila sa ginagawa natin dahil sa sobrang kumpiyansa na okay lang dahil mahal naman tayo at maiintindihan ang ginagawa natin. Para sa atin, maliit lang na kasalanan, eh big deal na pala para sa kanila.
1: Ayun,
2: diba?
1: Ito si Galbanaag, natural lang yan kasi may puso tayo. Hello to Kuya Tato. Ah, Takong.
2: Takong. Ayan. Ay, Kuya Takong.
1: Kuya Takong.
2: O, oh, diba?
1: Good morning.
2: Talaga naman.
1: Ito, nabasa pa.
2: Nabasa na natin kanina. Alright. So, wala na rin yata sa ating text line.
1: Ang bottom line dyan, Dr. Heart, ang napapansin ko lang, na keyword of the day of our question of the heart is pagkakaintindihan.
2: Ayun.
1: The understanding between both parties should be there. Very strong dapat yung pagkakaintindihan ninyo kasi yun na nga, tama, para sa'yo hindi nakakasakit. Pero sa kanya pala, nakakasakit na yun.
2: Ayun.
1: And sensitivity.
2: Dapat alamin mo yun.
1: Correct.
2: Dapat alam nyo yung laman ng puso ng isa't isa.
1: Correct.
2: Oh, dahil nga pag sinabi natin, pag may alam, ligtas ang may alam. Tingnan mo kagabi,
1: tama.
2: Ligtas ang ligtas. Mga may alam. Diba? Talaga naman.
1: Oo, diba?
2: Yung mga walang alam, kawawa. Naipit tuloy sila dun. Na nagpuputukan.
1: Sabi nga ni nang namayapang si Ka Ernie Baron, knowledge is power.
2: Knowledge is power. Kaya nga, ligtas ang may alam.
1: Ligtas ang may alam.
2: Well, George, when it comes to love, whether you choose to love, to receive love, or both, Tandaan po natin, kasama dyan ang pain. Package deal po yan sila, sweethearts. Sabi nga nila, kailangan natin masaktan. Either tayo yung nagmamahal or tayo yung minamahal to learn something. Ayan. To grow and to be more stronger, pain always teaches something. Yun. Pag nasaktan tayo, di ba? Meron tayong natututunan dun. And of course, as we grow older, expect po natin that there will be more painful experiences that we will encounter.
1: Ayan. Tama. Di ba?
2: So, kailangan natin, growth din yan eh. Part growth, ng growth. So, naka-package deal nga daw yun. Nagmahal ka, minahal ka, nandun yun. Pero, kailangan marunong tayong mag-handle sa mga ganyang sitwasyon.
1: Yes.
2: Di ba? Kailangan yung nandun yung paano natin i-cultivate yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Parang halaman ba na inaalagaan
1: natin? Inaalagaan
2: natin. Inutubigan natin, inaabunuhan natin. Diba?
1: Para naman mag-grow.
2: At yung iba nga, di ba, mga plantita-plantito, kinakausap pa.
1: Correct.
2: So that's how communication is very important.
1: Yes.
2: You communicate with your partner. No. Wala na tayong oras. Kami may magpapaalam na. Again, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin ni George for the past 2 hours. Of course, kasama ating Chikahan and your favorite songs. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya ha, abangan ako. Ayan, patuloy natin ating mga love songs sa Dear Heart, alauna hanggang alas tres.
2: Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock para sa programang Heartbeats. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
2: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Take good care. Always remember, I heart you.

92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:28 ang oras natin. Happy Thursday everyone. Welcome po sa ating programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon, 11:42 ang oras natin. Happy Thursday everyone, sweethearts. Ano ba, nabihag ka na ba dito sa ating programa? Nabihag ka na ba dun sa programa nila Dr. Heart at ni George? At sa programa din ni Jason Steele? Anyway, for sure, mabibihag ka. Of course, kasi we'll be playing all your favorite hits. Ha? Yung mga paborito niyo mga music, dito niyo lang mapapakinggan sa Heart FM. Anyway, good morning and happy Thursday once again sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Kumakain na ba? Uy, kumusta na? Ano ba yung ulam na hinahanda natin para sa atong paniudto din ha? Uy, maayong pagpaminaw day kay Marlene Mijares. Diyan po sa may Puntian, Quezon. Happy happy listening po sa inyo ha. Bising busy. At saka, hi din kay Geraldine Anino. Ito yung account na ginamit ni Ma'am Marlene Mijares ha. At saka kay Igig. Happy happy listening po sa imo Igig ha. Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning to you. Good morning din ka Sir Nicholas Gales. At saka yung ating mga kaibigan ngayon dyan sa may Abejo Nation. Meron silang konting may munting negosyo sila ha. May garage sale daw. Everyone's invited. Makapunta nga. Meron ba kayong size 10 na rubber shoes? Stiletto. Anyway, good morning ha sa inyo dyan sa may lapasan. Para po sa inyong mga request at pabate, 0917-1579-927. At saka, pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Diba? Smile lang tayo! Kasi bukas, magkakalaman na yung inyong ATM. O, manifesting lang. At saka, batiin nga pala natin ya, si Lourdes Ablon ng Gusa at saka si... Rani Valduesa. Naminaw sila sa Tua Karon. Happy, happy listening po sa inyo. Ha? 11:44 oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tutok lang palagi dito sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umabot sa 8.2% ang inflation rate sa Northern Mindanao noong April taong 2026. Ito batay sa pinakauling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA 10. Mas pataas ito ng 3.6 percentage points kumpara sa inflation rate na naitala noong Marso. Ayon kay PSA 10 Director Janet Aves, nasa 4.1% naman ang average inflation rate ng rehiyon mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ang mas mahal na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na tumaas sa 7% mula sa 3.2% noong nakaraang buwan. Malaki rin umano ang naging epekto ng pagmahal sa sektor ng transportasyon na pumalo sa 28.4% mula 13.8%. Pati rin sa housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel products na umakyat sa 7.5% mula sa dating 5%. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnoy, 1222 ang oras natin. Mayong udto sa tanan. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Welcome po sa ating final hour at final stretch ng programa nating Heartbeats. Muntik ng mag-heart afternoon drive. Heartbeats, ha? Oh, of course, kasama nyo. Hindi si Heartbeat Stone, Harvey Stone po. Hanggang alauna po yung pagsasama natin, ha? Kumusta? Nakakaon na ba ang tanan? Oh, kung wala pang kain dyan, ha? Punta lang kayo sa kusina. Open po yung kusina natin. Oy, mayong pagpaniud to sa lahat ng mga drivers natin ngayon, ha? Nagpalandong dyan po sa may NHA Kauswagan. Yung parang hangover meals na dyan. Nako, ang sarap! Yung soup number 5. Oh, sa mga hindi pa nakaalam ko ano yung soup number 5, PM nyo ako. Lima yan, lima. Anyway, hi din sa lahat ng ating mga bao-bao drivers, ha, na biyahing balubal. Nako, mag-ingat po tayo, ha. Napakatalik po yung daan ninyo dyan, ha. Oh, happy, happy listening. Ingat po palagi, ha. Ingatan din natin yung pasahero natin. Oh, happy, happy listening din po sa lahat ng ating mga biyahedor at saka yung mga Orozco minibus drivers natin at saka yung Donsal. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:24 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako. Of course, enjoy lang ang inyong paniud to. Kao ba ng Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 12:50 na po. Justin Timberlake with Can't Stop the Feeling. And yung iba dyan, Can't Stop the Gutom. Kumain na kayo, ha? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. And final break na po sa ating programang Heartbeats. Ay, eto na! Eto na, muling iikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo po sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, abangan natin, saan kaya to hinto? Dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot na tayo dito. And, oy, exciting to, ha? This time, yung winner natin is a Motorella driver. Oh, from Agora. Congratulations, ha, sa Motorella driver natin, si Jonathan Torres. Jonathan Torres, Motorella driver winner from Agora. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Now, dali! Kunin mo na kaagad ang iyong papremyo. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 12:52 na pong oras natin. I'll be playing you back music from Script right after this short break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rise, overload. The price is rise, overload.
2: Overload? Tama!
1: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise, overload.
2: Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rise, overload.
2: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
1: Heart FM's The Price is Rise, Overload. The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:57 ang oras natin. And that's it, I'm wrapping up the show. At saka babalik ako later at 3 o'clock para po sa ating programa sa hapon ng Heart Afternoon Drive. Antabayanan, susunod na po si George. Magbabalik siya para sa programa niya Dear Heart, na punong-puno ng love songs. For sure, mai-inlove kayo sa programa niya. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukit Noon. Love songs for more. And yes, you'll be hearing that up until 3 o'clock. Dahil eto na tayo. We are now going through the program Dear Heart with yours truly, George. Excited ako mag-play ng love songs. And excited din ako na magbasa ng inyong mga shoutouts and requests. Go ahead and fly it over. Hala! Ulan ninyo ako ng shoutouts and requests doon sa ating text lines. 0917-1579-927. It's 0961-8924-927. Facebook page natin sa lahat ng mga online. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 113. Well, can I ask you something? Pakisabi na lang. Pakisabi sa mga kapitbahay na makinig lagi. Dito na tumutok sa Heart FM. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 14 minutes bago mag-alas dos ng hapon. And the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash. Daming pa-bonus. Divitin. Corey Hart. A what a version of Can't Help Falling in Love. Alam mo yung panahon nung una kang na-in-love. Tapos parang nag-stop yung mundo mo. Tapos biglang kumakabog ang puso mo. Naka-background tong kantang to. Oh, Can't Help Falling in Love. Very nostalgic. Hello mga sweethearts. Pinapalamig lang natin ang ating mainit na Webes. Mainit pa rin ang nangyayari sa ating bansa. Pero tayo, kinhawalalom. Let's be observant. Socially aware. Lagi namin sinasabi yan. Pero, nagre-relax dito sa Heart FM. 8906. Na-emotional ko sa inyong question of the heart kanina, George. Just to remind you, sa question of the heart kanina reminds me sa homily ni Monsignor Hernando Cornell sa Quiapo Church YouTube last 2018. That was about family, di ba? Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Good afternoon, Heart FM. Shout out nga po sa mga taga Zamboanga, Sibugay. Uncle Nestor, guwapo. Nesty, guwapito. Busy sila gumagawa ng kopra ng niyog. Coming from Denden de la Rosa, 5289. Magandang hapon. Thank you. And also to Mami Amy, attendance check maybe. Present me din in Dapita. Oh, gaso-aso. Sa may barrio kamamanan. Hi, Roxanne Macha, Sir Lorimer Sakala. Oh, we keep safe. Yes, tama. Keep safe, everyone. And thank you once again, ha? Oh, si Mami Amy at saka si Mayor Miles. So, maraming salamat. Thank you. Belated happy fiesta. Oh, sa Barangay Kamamanan. 148. Let me play something from Michael Johnson and many more. Coming right next. Though, I'm gonna be on a break. Pero, padayon sa mga love songs. So, keep it right here sa Heart FM. Ang heart. Ang radyo ko. Ang radyo. Ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:15 ang ating oras, second hour na ng ating programang Dear Heart. Ngayon may init na Webes. Grabe yung init ha. As per checking on the CIO Facebook page, aabot tayo ng 41 degrees. Hala. Yung heat index. Oh, yung init ng katawan. Huwag natin paabutin sa ulo. Kaya sa Heart FM ka na. Dirita magpabugnaw. Dito tayo mag-chill with George sa mga love songs niya. O, diba? Batingin ko lang, may nakikinig sa atin ang, ano, ang City Agriculture's Office. Ayan, magandang kapon po sa inyong lahat dyan. Eto, may mga text tayo nang gagaling doon. We got 3903. Shoutout na ako, nga ako mag-ina, si April Rose Ugat. Sa kanilang anak na si Jessie Gadiel Jazia Gracial Racho. From Daddy Jazzy. Shoutout po na ako mga employee of City Agriculture Office, especially sa kanilang boss na si Boss Bernie Daba Jr. Apilon po din ako si Giselle Casuyon na nag-take off from Chazzy. Magandang hapon. Diba, relax, relax. Relax lang, good. Ayaw, sige, focus sa work. Oh. Focus sa work, pero break a little. Diba, wag kalilimutan yan. And eto, si 5475 sa ating text line. Ay, lagi kaming sumusubaybay, Georgia, sa iyong programa. Thank you po, dyan sa may Candyville. Kanituan ang Candy family. And sa ating Facebook page naman, hi to Resurrection Juanico. Eto, basahin natin. Ayan, request ako ng song, Bright Eyes. Kasi narinig ko na kahapon na pinaka-giliwan na awit na Both Sides Now. Ngayon, please. O, sige, we'll try to play that, ha? Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Sabi pa niya, puso ko, pagandaan ko na kasi ang programa mo ay napakanamig sabay sa boses mo. Maraming maraming salamat. Nakakainit sa puso na pakinggan yan. Very heartwarming. Maraming salamat, sweetheart, sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. Sabili, sa text nyo na ako. Get your phones and also visit our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Please follow, like, and share, ha? Hangyuk gamay si George. Okay. 2:17. Magbabalik ako. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. That part of the song that was Your Love by Jim Brickman and Michelle Wright. You know the moment nung nagpa-prom kayo, first dance mo si crush, tapos ito yung kanta na sinayaw ninyong dalawa. Nakaka-90s, ano? A little trip on the memory lane right there. And George will be with you till 3 dito po sa ating programang Dear Heart. Parang marami ako naalala when it comes to mga ganitong kanta. Anyway, sa Lorna Royo Claros, sa ating Facebook page, shout out naman, Mina Denise may Zone 8 Bulwa. Ay, Ate Lorna, maraming salamat sa inyong pakikinig. I would like to also say hi and thank you sa ating mga sweethearts dyan sa Kamayan, sa Manukan, Corrales Extension. Hi to Miss Marie and to all the staff. Thank you sa inyo laging pakikinig. Wantusawa yan sila. Maraming salamat ha. At si Ate Janet Okia ng Labanderos Laundry, may hapon dyan sa may Kauswagan. Thank you for listening. Pati na rin, Juan Jonas Bake Shop dito sa may Ilaya Carmen. Pati ang Julie's Bake Shop. Maraming salamat sa inyong pakikinig. O, magkatabi kasi yan eh. Magkatabi yan sila. At sa may New Leaf, alam ko nakikinig yan sila. Diyan sa may Carmen Market naman. Maraming salamat. Let's move on to the next sweep of songs of mine na talaga namang tatagos sa mga puso ninyo. 2:32, magbabalik ako dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakapagtala ng 21.4% ang pagtaas sa koleksyon ng business permit revenue ang mga pampublikong pamilihan sa Cagayan de Oro ngayong taon. Batay sa datos, umakyat sa 31.66 million pesos ang nakolektang kita mula sa 26.8 million pesos noong 2025. Ayon kay City Economic Enterprise and Business Development Administration Public Information Officer Julius Tasara, nasa 2,746 stalls sa Cogon at iba pang pangunahing pampublikong pamilihan sa lungsod ang nakapag-renew ng kanilang business permit. Dagdag ni Tasara, nakatulong ng malaki ang pagtaas ng koleksyon ng pagdami ng mga stall owners na nagparehistro at nag-renew ng kanilang negosyo ngayong taon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginoon. Oras natin 11 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programang Hard Afternoon Drive. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

93.7 Heart FM Bukid Doon. 3:28 ang oras natin, sweetheart. Mayong hapon sa tanan. Napakainit pa po sa labas. Nako, huwag ka munang lumabas, ha. At saka yung mga nasa labas na. Huwag masyadong magpainit. Saka mas mabuti na may pantakip tayo dun sa ulo natin, ha. Di kaya magpayong. Diba? Huwag mahiya. Gamitin mo yung payong mo. Payong kaibigan. Magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon, yung mga drivers natin na wala, aga-aga na, bumalik na sa pamamasada. Yung iba naman is wala na, happy na to pag-uwi kasi wala na, sobra-sobra na, ha. Especially yung mga may backload natin galing airport. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Mga taxi drivers natin at saka yung Grab drivers natin ng Kagayhaan Group. Happy listening po sa inyong lahat. Happy listening din po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon dyan sa May Fish Landing, sa May Bulua, and of course, ang JL Flower Shop ka Jun Ros. Mayong hapon sa imo, brother. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Thursday afternoon. Tsaka bukas, wala na. Magkakalaman na yung mga wallet natin, ha. Tsaka yung ATM natin, manifesting na punong-puno. Sana maraming dagdag. At saka, sa happy-happy tayo bukas, di ba? Anyway, para sa inyong mga pabati, ha, 0917-1579-927. Di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Let's move on with more music. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 3:41 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Kumusta po yung hapon natin, ha? Especially yung mga sweethearts natin dyan, nakikinig sa atin sa Bukidnon, dyan po sa may Puntian, Quezon. Oh, kumusta kayo dyan? Eto ha, may nagyaya kanina ng mangga. Nako, maraming salamat ha kay Geraldine Mijares at saka sa mga kasamahan niya dyan na nakikinig sa atin ngayon. At saka hi na din kay Marlene Mijares ng Puntian, Quezon. Dyan po sa may Bugtong Lubi, Purok 6. Oh, kumbati daw sila diya. Happy happiness na rin po sa inyo. 787 Laundry Shop, mayong hapon. Sir Eddie Kenya, mayong hapon sa inyo, sir. At saka yung ating mga driver ng bus ng Buktram ko dyan po sa Bukidnon. Oh, biyaheng, saan ba yung biyahe niya? Wow! Oh, happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka din natin kalimutan din yung mga friends natin dyan sa may Wao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka kay paring Noel, Kuya Noel, masarap daw ang manggang hilaw na mangga pag mainit ang panahon. Ay, masarap ang hilaw na mangga. Lalo na kung may, ano ba yun, yung may bagoong. Napakasarap yan. Mas masarap pa kung libre talaga. Diba? Maraming salamat in advance, ha, Kuya Noel. Baka naman, di ba? 3:42 ang oras natin. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
5: CDO Idol! Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
5: Ito ang idol ko!
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
9: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
10: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7. This is Heart 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, 15 minutes after 4 o'clock. Jenny, You and Me. That song was brought to us by Magic Flakes Cheese, sa kalamiyon sa Cheese or Crunch. Mula Mi Put and Break Nemo. Ay, batiin ko lang ha, yung mama ko, totoong mama ko. Maraming salamat talaga for dropping by. Alam niya na gutom yung anak niya. 'Di ba? Ganyan yung mga mama, 'di ba? Kung yung mga bagong panganak, 'di ba? Yung masakit na yung suso nila tapos kung kailangan na magdede yung baby nila. Ito pa rin tayo. Kahit 35 na, baby pa rin. 35. Happy listening kay Jason Tesoro ha, ng AMK Abdul Taxi. And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may lapasan, Abeho Nation. Garage sale nila ha. Hi kay Kathy, kay Amy Abeho, and also kay Nice. Maraming salamat for listening. At saka yung mga biyahe din nating mga Motorola drivers. So meron tayong winner kanina ha. Motorola driver from Agora. Oh, congratulations to you. Mamaya, i-announce natin ulit yan ha. At hi din po sa ating mga kaibigan dyan sa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat. 4:16 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts. We've got 33 minutes after 4 o'clock, December Avenue with Saksi ang Langit. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Mayong hapon guys. Kay Edwin Amilaw, mayong hapon din si mo Edwin, ha. At saka hi din po sa ating mga sweethearts diyan sa may Bunbon at yung mga nag-e-enjoy ngayon sa dagat, ha, diyan sa may Raagas Beach Resort. Ako, ang sarap-sarap magtampisaw sa dagat. At saka magligid-ligid diyan sa buhangin nila, no, diyan sa Bunbon. Bunbon yun ang tawag nila. Happy hapon listening po sa inyo. Jason Tesoro, maayong hapon sa inyo once again. And of course, ang ating mga kaibigan sa Maramag, Demsoy og si Sir Eddie Kinya. Ito, classmate talaga to sila, ha. Maraming salamat, ha. 4:34 ang oras natin. Check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang traffic update ni HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Mayong hapon sa mga Kuya Noel.
2: Mayong hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon, sweethearts. Yung mga galing sa may Puntod or Makabalan papuntang Likuan, going to Recto Avenue, katamtaman lang po yung daloy ng mga sasakyan dito. Paglagpas naman ng Recto Avenue, going to Veles, ganun din, katamtaman. Back and forth from Veles to Recto, katamtaman lang din. Recto Avenue going to Corrales at Osmeña Corner, katamtaman. Buhay kasi yung mga traffic light. Captain Vicente Roa going to Pugon, maluwag yung kasada natin. Veles Street, Osmeña Street, katamtaman hanggang sa Mabigat. Dahil sa yung mga lumiliko pabutang Limkitkay Mall at saka Luna Street, nagkaka-bowl dyan. Pero pag nandyan na yung RTA natin, tuloy-tuloy na naman yung daloy ng mga sasakyan. At saka, ganun din, sa init ng panahon, huwag daanin sa init ng ulo. Kaya, daan-daan lang, yung nagkapi.
0: Anyway, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Arangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 Heart FM Cagayandi or 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 4:47 na po. And the final break na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre naman po, magbababay na ha. Ngayong alas 5 si Harvey Stone. But maraming salamat talaga ha, sa mga sweethearts na dito talaga nagtambay sa atin. Maraming salamat sa pagdutok. At saka pasalamatan natin ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may Gold Crest. And of course, dyan po sa may Promised Land, Makasandig. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At mga kaibigan natin dyan sa may Barangay Puntod. Beth Factura, kumusta naman ka, Beth? Limingaw namin sa imo, Beth. At saka... yung utang namin sa'yo, Beth. Di namin nakakalimutan yun, ha. Oh, happy listening po sa'yo mo. Batiin din natin si Sarah, ha. Si Sarah of Upper Nazareth. Kumusta na kadya, Sarah? Long time no see. And batiin din natin, ha, yung mga staff ng Pacifica Aggregate Supply dyan sa may Matilde Branch. Carmen, happy listening po sa inyo. Ang ating ding mga suki dyan sa may Carmen Market. Si Ma'am Nanette Raniego, of course, dyan sa may Mahogany Section, ha. At saka yung gumagawa ng lumpia wrapper dyan, happy listening sa inyo, ha. Maraming salamat talaga. At saka, saan ba yun? Oh, check muna natin, ha. Oh, kasi hindi na tumutunog tong music natin. Alright. Oy, batiin natin ha yung ating mga iputada drivers ha. HPG Joseph Ranara, mayong hapon sa inyo. At saka yung mga Zumba Momshies natin ha. Ate Carla, mayong hapon, mayong pang-snack diya ha. Eto na, mag-recap na tayo sa mga maswerteng winners ng ating The Prize is Rise Overload. Ito po yung mga winners natin kanina ha. Congratulations kay Jonathan Torres. Diyan po sa may Agora, isang Motorella driver winner natin. At saka kay Jacqueline Gitgano ng Barangay Kamamanan. Congratulations to you. Congratulations din kay Frank Abelia ng Barangay Ipunan dyan sa may Sentro. At saka kay Rosalina Baybanting ng Barangay Lapasan sa may San Juan Dos. At saka nakuha na pala niya yung premium niya. Sa mga hindi pa nakapag-claim ng kanilang mga premium, punta lang kayo dito sa aming himpilan. During office hours po, located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Migzubiri. Alas 4:50 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako right after this short break. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginoin. Oras natin, we've got a minute after 5 o'clock. And that was a song from Silent Sanctuary with Sayo. Oh, kung maging tayo, sayo lang ang heart ko. Next naman. Anyway, before I'll play you my last song, batiin natin yung mga sweethearts natin. Ah. Dito talaga, sila yung mga loyal natin dito, mga sweethearts. Diyan sa may Pacifica Agri-Fit Supply, Ipil Branch, happy, happy listening po sa inyo. And of course, oy, kilala nyo yung guwapa tong... Guwapa nyo ang kauban, regards na lang ko ato niya. Mayong-mayong hapon. Oy, paki-text nga yung mga pangalan nyo para at least mabati ko kayo araw-araw ha. Maghihintay ako sa mga text nyo ha. Kasama yung mga pangalan nyo dyan sa may Pacifica Agri-Fit Supply, sa may Ipil Branch. Happy, happy listening sa inyo. At saka kay Ma'am Nanette Raniego, di ba? Pang-attendance lang daw. Mayong hapon sa inyo dyan sa may Carmen Market. Anyway, playing you now a song from Green Department. A song entitled Stop Toy. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. Bye for now. God bless you all. I'll see you back tomorrow.

Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:02.
1: Heart 92.7. Heart FM News Update.
2: Nasunog ang 25 kabahayan sa Block 4, Rimonal Village, Barangay Kamanmaan, Cagayan de Oro City kagabi na nag-iwan ng tinatayang 1.2 million pesos na halaga ng pinsala. Sa naturang bilang, 23 bahay ang tuluyang natupok ng apoy habang 2 bahagyang naapektuhan. Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), pinaniniwalang nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay ng isang alias Angelito Rapal, subalit nagpatuloy pang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at dikit-dikit na kabahayan na gawa sa light materials, agad itong itinaas sa ikatlong alarma. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Cereal Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Heart FM time. It is now 6:33. This is Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
12: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: show spinner.
1: Kanda Session. Featuring Girl Fever, El Sonata, New Hue, Hysteria, Dozy Chain, and The Plot Thickens. And ABS-CBN's Isa Escueta performing her hit single, Agui. For the first time, the most diverse musical event this summer.
0: Chada Session.
1: On Saturday, May 23, gates open at 6 p.m.
0: at KL Clubhouse.
1: Don't you dare miss it. Brought to you by Dogcast Entertainment Group,
2: Pirate Island Sound Design,
1: Tunug Chada, and Killside Production.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Time. It is now 3:45. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM, Patsada o Makarelate ta.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pukidon. Hey, we got 15 minutes makalipas ang alas 5 ng umaga. Isang good morning muna sa lahat. Isang medyo malamig-lamig na konti. Na umaga po. Kumusta naman ang lahat? Welcome to the show. This is Pinoy Heart, and this is your Jason Steele. Hanggang 9 o'clock on this beautiful Friday. Malakas ang ulan kagabi. Medyo kumalma yung ating panahon, ano? Medyo nawala yung tindi ng init ng paligid. Kasi naman parang binuhusan tayo ng isang napakadaming tubig kagabi. Isang biglaan. Pero sabi nga sapat na yata para mamantag dito. Mabasa-basa naman yung paligid natin. Kasi sobrang tuyo-tuyo na no? Anyway, sige, brand new day na naman. Ano pa nga ba yung mga blessings natin? Nauna na kayo ng madaling araw. Mga 12 AM yata yung malakas na ulan, ano? So, nauna na yung blessings kanina. Ang ulan kasi blessing yan, Lalo-lalo na sa mga magsasaka natin na nakakaranas na ng El Nino. Lalo-lalo na sana hanggang sa bukid nun, ano? Naranasan nila yung ulan na yun. Ano? Para naman natin yung mga pananim natin, Di ba? Mag-grow. At matighaw yung uhaw. Alright, ito naman sa atin, yung mga blessings natin ngayon. Ako, uulan na naman ng bugas, ng groceries, at syempre ng spaghetti on this very beautiful day. All you have to do is, you know, be part of the program and be with me until 9 o'clock para naman sa mga winners. Alright, na idudraw natin. Mga malay mo, ipangalan mo na yung mabunot natin today. Ha, sweetheart, ha? Magkakaroon agad tayo ng draw para po sa buhay naman ng winner natin. Mamaya-maya ng konti lang. Alright, so all you have to do is, you know, press the numbers 0961-8924-927. Sige na, i-text mo ako. Dali na, 0961-8924-927. Hey, we got 5:16 at the clock. Gigi Nadal! Huwag na huwag mong sasabihin na gitapulan na ka. Magandang umaga, CDO at Bukidnon! Pati na rin siyempre sa buong misami sa rental. Kayo po'y nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!

0: to you.
1: 92.7 Hard FM Cagayante Oro City. 93.7 Hard FM Poquinon. Hey, we got 29 minutes after 5 in the morning. Kawisa naman ang lahat ng mga mayroong mga kasalanan. Sino ba naman ang taong walang kasalanan, di ba? Pero kasalanan sa pares, meron ka? Kasalanan sa iyong karelasyon. Ha, kumusta naman? Sino yung kagagawa lang ng kasalanan sa kanilang karelasyon? Good morning na good morning, ha? Ayan nyo na yun. Ganun talaga, dumarating sa buhay yan, eh. Ang mahalaga, abay, marunong ka mag-aksyan, marunong ka mag-sorry. Yun. O, dool na, dali. Dool na sa iyahing ng sorry na lagi gabi, eh. Ikapoy na ko gabi ikon. Nakatulong na lagi ko na yun. Magandang umaga, ha? Yung mga taga-Coliseum. Sa may Carmen, magandang morning sa inyo. Naminaw sila karon. Yan, good morning sa inyo lahat. Thank you so much for listening. Sana yung magandang inyo mga umaga dyan. Hoy, pangapin na mo, ha? Ibang silingan daw niya diha. Ayun. Lahat ng mga nandiyan sa may Coliseum, Carmen. Good morning! Kamusta kayo lahat dyan, ha? Ay, mga taga Santa Cruz Village naman, Zone 8, Carmen. Isang magandang umaga rin, ha? Kay Mr. Ryder, good morning! Maraming salamat saan sa pagpaminaw. Ito, Galas family naman, ang Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang magandang umaga rin. Maraming maraming tiway din sa pagpaminaw ninyo. Sana magandangin yung mga umaga dyan. At syempre, yung mga may trabaho naman, yung mga nag-aayos na ng kanilang mga sarili, nag-aasikaso na rin ang kanilang mga sarili, yung pinagluluto ang kanilang mga sarili, pinapaliguan ang kanilang mga sarili. All alone eh, no? Hindi po wala nag-aalaga. Okay lang yan. Mahalaga naman, inaalagaan mo ang iyong sarili. Iyon na. Ano pa nga ba? Good morning na good morning sa lahat ng mga drivers natin, ha? Yung mga lalabas na ng kanilang mga sasakyan. Ay, maayong buntag sa tanan, ha? Sana yung magandangin yung mga gising at nasa kondisyon ang katawan at ang isip, you know, para mag-wadwad at paningkamot na naman para sa pamilya. Diba? O yan. 32 minutes after 5 in the morning. Time check brought to you by Virginia Hot Dog. Basta hot dog,

0: Patsada o makarelate ta.
1: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM kagayante oras sa 93.7 Hot FM Pukinoon. If you get 46 minutes after 5 o'clock. True fate para sa inyo, ala-ala. Sa lahat ng mga nagbata na, sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga tipong gising na may hawak ng kape, humihigop na ng mainit na kape, sabay maaalala mo siya. Parang masarap naman yung kape, pero parang pumapait yata. Kapag naaalala mo yung mga taong nanakit sa puso mo, kahit gaano kasarap yung kape, pumapait, ano? Oo, kumakalabog-kalabog yung dibdib mo, nabubusit ka pag umaga. Kaya pag nagkakape kayo, clear your mind. Kailangan ang laman ng isip niyan, hindi mga taong nasa nakaraan, dahil pauro sakit lamang ang iyong mararamdaman. Dapat, you plan ahead, di ba? Habang uminom ka ng mainit na kape, inanom na mo yung masarap na kape, pinaplano mo kung anong gagawin mo, you know, sa mga susunod na bukas. O kaya today, simulan mo na today, right? Yung paghigop mo na mainit na kape, preparation na yan on, you know, achieving your goal. Kasi aga mong gumising eh, magtatrabaho ka na eh. That's the reason why behind it. Alright? Magandang umaga! Oy! Shout out! Magandang morning! Ang aga gumising ng mga sumusunod ah. O, De La Fuente family, mga taga-Kogon public market ito. Pinabati natin si na Rose at lahat ng kanya mga kasama daw dyan. Ano ba yan? Tindahan ba yan? Lagyan mo nang kung anong tinitinda niyo. Hi, good morning, Rosa. At De La Fuente family, sana magandahan yung mga umaga. Hoy, talking about Kogon, buti nabanggit mo ang Marlong RM Station, ha? Kamusta po kayo lahat dyan? Sige, kung wala namang kape, ano pa nga bang ginagawa ng RM dyan? Gisingin na yung RM. Buti pa yung RM, pinainit na sa umaga. Pero yung pares mo, wala lang. Dinadaan-daanan mo lang. Di pang lungag mo pa. Lungag na riha. Di man lang kinis. Ano ba naman yan? Hi, good morning! Aga nag-message dito sa ating Facebook page. Hi, good morning ha. Sina Anastasia. Uy, ganda ng pangalan ha. Anyway, kasi ka, basta Anastasia na lang. Hindi ko maintindihan kung ano talaga eh. Maraming salamat. Bayang butang, lahatan ng ako mga silikan dres sa may bayabas. Yan o, good morning! Maraming salamat ha. Anastasia. Sino mga anesthesia dyan? Maka-anesthesia to, ha? Yung pala pampamanhid, ano? Good morning! Lahat po na mga tawag dito, giniginaw pa dyan. Kasi naman, umulan kagabi, ano? Tama na yan, tama na. Kailangan natin magtrabaho, ha? Tama na yung gakos-gakos di, ha? Awat na, ha? Mamaya-maya, ng konti lang, iinita ulit yung paligid. Hindi na naakma. Hindi na bagay yung gakos-gakos natin dyan. Ha? First of break, muna tayo saglit. Magbabalik tayo siyempre. Dami mga OPM hits pa ang sasa inyo. Tapos tatawid na tayo sa second hour. Tatawid na tayo sa pagdodro ng bugas ng groceries at spaghetti. Kapiling niyo pa rin ako. Ako po si Jason Steele, mga sweethearts. Patayin sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Buginoon. Hey, we got 16 after 6 o'clock. That's it na naman. Color it red. Nasa second hour ng ating program. Top Nuggets, something from Easy Wars. Pahingin naman ako niyan. Yung inyong sudan diya, pangayob eh. Second cycle man, open the hour up. Sa ating second hour, siyempre ba, dito na magyayari yung ating pagbunot ng ating pwede manong winner na mananalo po ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Hala, ikaw na yon. Sweetheart, ikaw na yon. Kaya naman abangan mo lamang ang iyong pangalan na mabanggit, ha? Dapat marinig mo. Yung pangalan mo, tapos diretso ka na agad dito. Takbo ka na agad. Maglarinig mo yung pangalan mo. Wala nang ligo-ligo. Sa mga sweetheart natin dyan, yung mga tulala, yung mga tipong malalim ang iniisip, anong iniisip mo? Huwag ka mag-alala, araw na ng sweldo ngayon. Hoy, kailangan mo lang magtrabaho at pumasok sa iyong trabaho. Diba? Para naman makasweldo ka mamaya. Matatapos na rin yung iyong pamumroblema na wala na yung mailungag. Ubus na ang laman ng ref. Wala nang groceries. So, sweldo ka na ngayon. Siyempre ba, marami din mga nangangiti mga may-ari ng mga sari-sari stores. Yung mga may tindahan dyan, sa wakas, araw na naman ang pagbabayad. Ang tanong, magbabayad nga ba? Magbayad naman tayo ng konti. Miski gamay lang, hindi man natin i-full, baka mabigatan at maubos yung sweldo natin sa pagbabayad ng ating mga utang. At least nagbayad ka. Diba? Yan ang mahalaga. Kesa naman kalimutan mo siya. Yung puhunan niya. Pinapaikot lang naman ng mga tindahan yung kanilang mga puhunan eh. Lalo na yung mga sari-sari stores, diba? Taas, come on, yung mga may sari-sari stores. Oras na para puntahan ang mga listahan. Sino ang top 1 sa listahan? Pasusweldo na yan ngayong araw na ito. Ha? Medyo i-text mo na. O kaya magpa-charming ka na. O kung silinganin mo na ang inga ka nang naiutang sa imuha, papunta ka na doon sa may harapan ng bahay nila. Magwalis-walis ka ron. Mga tatlong bahay yung pagkita ninyo. Tapos doon ka nagwawalis sa tapat ng bahay nila. Mare! Good morning! Akinse ngayon! O kaya ganun-ganun ka na doon. O kaya, dala mo ng kape. Di ba? Mare, good morning. Kape, oh. Yan, oh. Dapat ganun. Para at least maalala ka niya, uy, nga pala, mare, unya na lang, ha? Pagdating ng unya, inabot na ng ugma, wala pa. Sana hindi, ano? Alright, 19 minutes after 6 o'clock. Still wide open pa rin ang ating mga text lines sa lahat po ng mga shoutouts ninyo. At text nila mga ko, 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Another break is in queue. Magbabalik tayo, syempre. Ang dami mga OPM hits bang sa inyo. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Mukinoan, 36 minutes malipas ang alas 6 ng umaga. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Yung mga taga Zone 10 Purong 613 Carmen ha, Jonex Blue. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. Yun o, thank you so much. Talking about Carmen, eto pa, nagtag sa mga taga Mahogany Section. Diyan sa may palengke ito ha. Ay buntag sa Nadia sa may merkado. Good morning sa may mga magagandang mga nilalang dyan. Sa ating mga auntie na gwapa. Good morning kina Ate Annette Raniego, kay Bebe Embasis, kay Laura Borja, sa Panoy Lumpia Maker, kay Junjun Enteng Raniego, kay Teboy Laguna, at sa kanilang presidente, Jennifer Palencia, kay president din sa FBN, Sengson, si Ma'am Jenjen Retasa, ang buutan ng gwapang apres. Yan! Good morning! Maraming salamat po ha, sa inyong pakikinig dyan. Aba! Siyempre, yung mga nakabihis na, yung mga papasok na sa kanilang mga trabaho, excited for today. One thing's behind this excitement. Siyempre pa, kailangan natin meron dito eh. Yung excited tayo pumasok. Kasi yun yung sweldo o na kina-excite natin. Ganun din, hindi lang yung papasok sa trabaho, yun na-excite. Yung mga maiiwan sa bahay, na-excite din. Lalo na yung mga misis. Alam nyo kung bakit? Sa kanila din naman mapupunta yun. Patulong sa ila ha. O yung sweldo nila. Kaya excited din sila. Dapat lang, ano? O, yung tawag doon, entrega. Dapat kumpleto yung entrega, ha? Malapit na tayo ng palapit sa ating unang draw para po sa ating bugas, sa groceries at spaghetti. Abangan natin lahat dyan, mga sweethearts, ha? Baka ikaw na. Pangalan mo na yung mabunod natin. Another break is in queue. Magbabalik tayo makalipas sa mga ilang mga paalala. Panayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. My name is Jason. Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

32.7 Hard FM kagayan de oro city 33.7 Hard FM pagidoin. And we got 8 more minutes before 7 o'clock. Princesa. Ah, shout out sa lahat ng mga pinagluluto, pinagtitimpla ng kape, yung mga pinapaliguan. Para mala prinsesa, ano, yung pagduring sa'yo. Oh, happy bye. Oy, bihira na yung mga lalaking ganyan, ha? Oh, yung mga ganyang tipong pinagsisilbihan ka. Mamaya may chika ako tungkol sa mga lalaking dapat na hinahanap ninyo. Alright, pero sa ngayon muna, mamimigay muna tayong grasya. Ito na nga, oh, mamimigay na tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. The price is right, overload na! Ilinagin natin isang area tayo pupunod ng ating benaman ng winner, Ruleta Select! Andito po yung studio namin sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, ha? Abay lang sa West City Central School. Oops! Uy! Nazareth! Puno tayo ng isa sa Dropbox ng Nazareth 2, ara? Okay, ang address, Upper Nazareth. Aba, apamino mga taga Upper Nazareth, ha? Ang pangalan ng nakadaog ng bugas, groceries at spaghetti, Riza Tagaylo. Riza Tagaylo ng Upper Nazareth. Oh, Nazareth yan, Barangay Nazareth. Congratulations sa iyo, ha? At siyempre, magdala ka na ng ID mo. Isama mo na itong mga ilan sa mga winners na babanggitin ko pa. Ito pa po yung mga pangalan ng na mga nanalo pa ng bigas, groceries at spaghetti. Ito, Frank Abelia ng Ipunan Sentro. Frank Abelia ng Ipunan Sentro. Ganun din si Jacqueline Gitgano ng Kamamanan. Jacqueline Gitgano ng Kamamanan. At driver ng, Rela Driver. O Rela Driver, si Jonathan Torres. Jonathan Torres ng Agora, Rela Driver, congratulations. Nakadaugsad ka, ogbuga sa groceries at spaghetti. Yung mga pangalan na abanggit ko, magdala ng inyong ID, ha. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Hatid dito sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. Hatid sa atin ng Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Commercial break is in queue. Babalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para naman sa araw na ito ng Biyernes. Headline sa ating balitang nasyonal, NBI sa Senado, iharap si Senator Bato de la Rosa.
3: BIR lumagpas sa target na collection noong Abril.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, Senate President Alan Peter Cayetano nilagdaan ang articles of impeachment laban kay VP Sara.
3: At headline sa ating balitang lokal, cash aid para sa mga PUJ drivers sa Northern Mindanao, ipinamahagi na.
2: Sa balitang lokal pa rin, JR Bora Hospital humingi na paumanhin sa siksikan sa emergency room.
3: At City Hall nagbukas ng Rise Heroes Esports League.
2: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental, bayad na sa natitirang utang sa mga gasolinahan sa Cagayan de Oro.
3: At ay naman sa ating balitang bukid noon, 21 empleyado ng LGU Malaybalay positibo sa surprise drug test.
2: Sa balitang bukid noon pa rin, 28IB tatapusin na ang misyon sa bukid noon. Ide-deploy sa Cotabato.
3: At balita bukid noon pa rin, HVI na ex-convict Timbong sa Kalilangan, mahigit kalahating milyong piso na halaga ng illegal na droga na kumpiska.
2: Sa ating namang balitang Mindanao, presyo ng kopra sa Davao del Sur, tumaas sa mga pamilihan.
3: Headline sa ating balitang international, Chinese President Xi Jinping nagbabala kay U.S. President Donald Trump sa issue ng Taiwan.
2: Sa balitang international pa rin, U.S. umabot na sa $29 billion ang gasto sa gera kontra Iran ayon sa Pentagon.
3: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Iala sa sabak sa Strasbourg bilang paganda sa French Open.
2: At sa ating showbiz balita, Bella Padilla, nilinaw na walang kinalaman sa pagpasok ni Senator Robin Padilla sa Blood versus Duty.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Mayo 15. Araw po ng sweldo, ha? Ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Heart FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
3: Nel Arshaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
2: Oras sa ating yan, 25 minuto makalipas ang gabi na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating balitang nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
2: Iginiit ng National Bureau of Investigation, NBI, na responsibilidad ng Senado na iharap si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim umano ito ng protective custody ng mataas na kapulungan. Ay kay NBI Director Melvin Matimang, nakakadismaya kung totoong wala na sa Senado ang senador dahil inaasahan nilang igagalang ang kanilang napagkasunduan. May hinala rin na niya ang ilang hente na posibleng stage ang kaguluhan sa Senado upang makatakas si De La Rosa. Samantala, sinabi ni Matibag na iniutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking patas ang investigasyon at papanagutin ng mapapatunayang may sala. Ipinaubayan na rin ng NBI sa Department of Justice ang susunod na hakbang sa kaso.
0: Heart FM Balita.
3: Samantala, nakalikom ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng 422.378 billion pesos noong Abril 2026, mas mataas ng 12 billion 776 pesos o 3.12% kaysa sa target. Ayon sa BIR, tumaas din ang koleksyon ng 551.11 million pesos kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon sa kabila ng pagpapalawig ng deadline ng Annual Income Tax Return o ITR. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na dulot ito ng pinaigting ng kampanya at mas mataas na kumpiyansa ng mga nagbabayad ng buwis. Mula Enero hanggang Abril 2026, umabot na sa 1.155 trillion pesos ang kabuang koleksyon ng ahensya, mas mataas ng 39.972 billion pesos kumpara noong 2025.
2: Aras natin yung 26 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal, nilagdaan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayon kahapon. Ay kay Cayetano, formal lang tinanggap ng Senado ang impeachment complaint at agad itong daraan sa tamang proseso alinsunod sa konstitusyon. Inatasan rin niya ang kalihim ng Senado na isama ito sa calendar of business para naman sa formal na referral sa impeachment court. Nakatakda namang magsagawa ng pagdinig ang impeachment court sa Mayo 18, alas ras naman ng hapon, upang simulan ang deliberasyon sa nasabing kaso. Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
2: Sa ating balitang lokal, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-10 ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga public utility jeepney o PUJ drivers sa Northern Mindanao sa ilalim ng assistance for individuals in crisis situations. Ito po yung AXA program ay kay Maulana Ahmad III, 5,000 beneficiaryo mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang inaasahang makatatanggap ng ayuda, kabilang na ang 1,804 sa Cagayan de Oro City, 730 sa Misamis Oriental, 1,357 sa Bukidnon, 1,058 sa Lanao del Norte, at 131 sa Camiguin at 44 naman sa Misamis Occidental. Isinasagawa ang payout para sa mga beneficiaryo sa Cagayan de Oro City o isinagawa ang payout para sa mga beneficiaryo sa Cagayan de Oro City noong Mayo 14 o ngayong kahapon hanggang ngayong araw sa SM Uptown. Samantala, itinagda naman sa Mayo 18 ang payout para naman sa mga PUJ drivers sa Bukidnon na gaganapin naman sa FOC Arts Theater sa Malaybalay City, kaya din sa Valenzuela Covered Court sa Valencia City, Tangkulan Covered Court sa Manolo Fortich, at sa Maramag Gymnasium.
3: Sa iwalay na balita, humihingi ng paumanhin ang Jaya Bora General Hospital o JRBH sa mga pasyente dahil sa matinding siksikan sa emergency room bunsod na nagpapatuloy na konstruksyon sa ospital. Ayon kay JRBGH Chief of Hospital Michael June Perez, kasalukuyang sinasagawa ang pagpapalawak at pagsasaayos ng emergency room upang mapabuti ang serbisyo sa mga pasyente. Inaasahan namang matatapos ang proyekto sa una o ikalawang quarter ng susunod na taon. Samantala, humingi ng pangunawa at pasensya si Perez sa publiko habang nagpupatuloy ang kanilang proyekto.
2: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling kumaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Opisyal na binuksan ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamumuno ni Mayor Rolando Carix Uy ang Rise Heroes Esports League noong Mayo 14 sa City Hall Quadrangle. Ay sa ulat na sa 25 teams mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan ang kalahok sa dalawang araw ng torneo na magtatapos naman sa Mayo 15 o ngayong araw. Tampok naman ang larong Mobile Legends. Inuksan ang patimpalang sa ceremonial parade ng mga A-players na bitbit ng kanilang banner habang may ilang kalahok din na sinamahan ng kanilang muse. Layunin ang aktibidad na palakasin ang samahan ng mga empleyado ng City Hall at isulong naman ang e-sports bilang bahagi ng sports and development at talent scouting sa loob pa rin ng lokal na pamahalaan.
3: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, kinumpirma ng pamahalaang panalawigan ng Misamis Oriental na nabayaran na ang mga natitirang utang nito sa ilang gasolinahan sa Cagayan de Oro. Ayon kay Provincial Administrator Ruel Gayoso, bahagi ito ng akbang ng administrasyon upang maayos at ma-update ang lahat ng obligasyong pinansyal ng Kapitolyo sa mga creditors. Dagdag pa ni Gayoso, mas pinaigting din ng Kapitolyo ang monitoring sa paggamit ng mga sasakyan ng pamahalaan sa bawat departamento upang matiyak na ang mga ito ay ginagamit lamang sa opisyal na serbisyo. Paalala pa ng opisyal na mahalagang nakatuon lamang sa public service ang paggamit ng mga government vehicle at hindi para sa personal na biyahe.
2: Aras natin 31 minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Sabayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat. Kasama na rin dyan ang ating sports at showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
6: In 5 meters, turn direct.
7: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
8: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
5: This is Heart 92.7.
9: 92.7.
5: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
2: Para sa ating iyon, alas 7.33 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
5: Heart FM Balita.
2: Samantala, live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
5: Heart FM Balita.
2: Dito naman sa Cagayan de Oro City, tayo naman'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
5: Heart FM Balita.
2: Samantala, sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Yan naman sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Ang ating Facebook ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
5: Heart FM Balita.
2: Yari po lamang, paki-like lamang po ng ating mga pages o paki-follow ng ating mga pages at paki-like at share ng ating live at maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, komento.

0: Kadag Focal President Jonah Ranolo, mahigit 3,500 opisyal at kawanin ng lungsod ang isinailalim sa pagsusuri noong Abril bilang bahagi ng kampanya ng lokal na pamahalaan laban pa rin sa illegal na droga. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng confirmatory test ng mga empleyado na positibo sa paunang screening habang pansamantala muna silang hindi pinapapasok sa trabaho. Nilinaw naman ni Ronolo na hindi agad matatanggal sa serbisyo ang mga papatutunayang gumagamit ng illegal na droga dahil sa ilalim muna ang mga ito sa rehabilitasyon at intervention programs.
1: Samantala, nagsagawa ng send-off ceremony ang 28th Infantry Kamagong Batalyon bilang pagmamarka sa pagtatapos ng kanilang misyon sa lalawigan ng Bukidnon. Ginawa ang seremonya sa pangungunan ng mga opisyal na militar kasama si 4th Infantry Division Commander Major General Consolito Yekla at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa loob ng kanilang pananatili sa Bukidnon, naging bahagi ang 28IB sa mga operasyon laban sa Communist Terrorist Group o CTG sa iba't ibang lugar sa probinsya. Matapos sa kanilang deployment sa Bukidnon, babalik ang batalyon sa ilalim ng kanilang mother unit na 10th Infantry Division at muling ide-deploy sa Magpeta, Cotabato.
0: Aras natin alas 7.36 na nagmamadaling umaga pang huli sa hari ng ating mga balitang Bukidnon. Muling naaresto ang isang ex-convict na iniinalang sangkot sa illegal na droga matapos masanggot sa bypass operation sa Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Kinilala ang suspect sa alias na Buboy, 42 taong gulang na kabilang umano sa mga high-value individual o HVI sa lugar na dati nang nahuli dahil sa kaparehong kaso sa Davao noong 2016 at taong 2021. Nakakumpiska sa operasyon na tinatiyang 76.69 gramo na binagiinala ang Cebu na nagkakahalaga naman ng 521,492 patay pa rin sa standard drug price at iba pang drug paraphernalias. Ibas rehas ng suspect sa Kalilangan Municipal Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Heart FM,
2: balita!
0: Aras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, bago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, presyo ng kopra sa may Davao del Sur. Tumaas po yan ha sa mga pamilihan. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Nakapagtala ng pagtaas sa presyo ng kopra sa ilang bahagi ng Davao del Sur nitong linggo, bagay na ikinatuwa ng maraming magniniyog sa lalawigan. Ayon sa ilang traders, tumaas ang demand ng coconut products kaya bahagyang umakyat ang buying price ng kopra. Sinabi ng ilang magsasaka na makakatulong ang pagtaas ng presyo upang mabawi ang kanilang gastusin sa produksyon at transportasyon. Gayunman, nananatili pa rin ang hamon sa sektor dahil sa epekto ng matinding init sa ilalim ng taniman ng niyog. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan at mga agricultural offices ang galaw ng presyo sa merkado. Inaasahan na makakatulong ito sa kabuhayan ng mga magniniyog at sa lokal na ekonomiya ng lalawigan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7.37 ang nagmamadaling umaga. Oras din natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
2: Heart FM Balita.
0: Nabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Nagbabala si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na maaaring humantong sa gyera o patinding komprontasyon ng relasyon ng China at Estados Unidos kapag nagkamali ng hakbang kaugnay sa isyu ng Taiwan. Inihayag ni Xi ang naturang pahayang sa kanilang summit meeting sa Great Hall of the People sa Beijing kung saan iginiit niya ang usapin ng Taiwan ang pinakamahalaga at pinakasensitibong bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon pa kay Xi, maaaring malagay sa mapangarib na sitwasyon ng relasyon ng US at China kapag hindi na ayos o hindi maayos na nahawakan ang isyu. Samantala, nakatuon naman si Trump sa pagresolba sa trade war ng dalawang bansa, kabilang na ang pagtaas ang pagbili ng China ng produktong agrikultura, enerhiya at eroplano mula sa US.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, umabot

0: Abot na sa tinatayang $29 billion ang kabuuang ginagastos ng Estados Unidos para sa nagpapatuloy nitong operasyon laban sa Iran ayon sa isang mataas na opisyal ng Pentagon nitong Martes. Mas mataas ito ng halos $4 billion kumpara sa naunang pagtataya noong nakaraang buwan na nasa $25 billion lamang. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nadagdag na gastos, ang pagkukumpuni at pagpapalit ng mga kagamitang militar pati na rin ang operational expenses ng hukbong sandatahan ng US. Hindi pa naman nagbibigay ng detalyadong paliwanag ang Pentagon kung paano eksaktong nabuo ang kabuuang halagang $29 billion. Matatandang inulat ng Reuters nitong Marso na umabot na agad sa hindi bababa sa $11.3 billion ang nagastos ng Estados Unidos sa naunang 6 na araw ng bakbakan na inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balitang pambalakasan, sasabag pa sa isang torneo ang Pinay tennis star na si Alex Ayala bago ang kanyang kampanya sa French Open. Nakadagdang lubahok si Ayala's International OD Strasbourg. Nagaganapin naman sa France mula Mayo 17 hanggang 23. Kasalukuyan pa rin nasa qualifying round ng 20-year-old na atleta sa WTA 500 event na magsisilbing paghahanda niya para sa mas malaking hamon sa French Open na isasagawa naman mula Mayo 24 hanggang Hunyo 7. Ang Strasbourg Tournament ay isang WTA event na may 28 player singles main draw at unang idinaos noong taong 1987.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
0: Nilina ng aktres na si Bella Padilla ang kumakalat na usapin hinggil sa pagkakasama ng kanyang tsuhin na si Senator Robin Padilla sa ABS-CBN series na Blood vs. Duty. Sa kanyang pahayag, iginit ni Bella na wala siyang naging papel sa desisyon na isama ang senador sa proyekto. Dagdag pa ng aktres, matagal na rin silang hindi nakikita ng kanyang tsuhin at nagkita lamang sila muli kamakailan sa taping. Ipinaliwanag din niya na iba ang kanilang mga pananaw sa buhay at politika at nananatili siyang may sariling paninindigan na hiwalay sa political affiliation ng kanyang tsuhin. Samantala, patuloy ang online discussion kaugnay sa pagkakasama ni Senator Robin sa proyekto sa gitna ng umiinit na usaping pampolitika. Ngunit nanindigan si Bella na nanatiling hiwalay ang kanyang personal na paniniwala sa trabaho at pamilya.
2: Ayun, yun pala yun.
0: Oh,
2: hindi ko na unawain. Hindi ko na intindihan sa iyo na ganina. Nawala siyang kinalaman.
0: Wala siyang kinalaman.
2: Nilinaw niya na wala siyang kinalaman sa pagpasok ni Senator Robin.
0: Oh, doon sa
2: Senado. Sa Senado. Sa
0: Blood versus Duty. Oh, kasi naman, ito namang si Bella ever since naman. She's very vocal kung ano talaga ang kanyang political affiliation.
2: Ang political views.
0: Views niya. So, talagang malaki ang pagkakaiba sa kaniyang tsuhin na si Senator Robin Padilla.
2: Well, ang una naman, wala din namang political ambition o political view si Senator Robin. Puro pelikula lang din naman talaga siya. Actually, ayaw nga niya dati niyan. Pero sabi nga natin, nag-iiba naman ang pananaw ng mga tao as time passes by. The day passes by. Ito na nga, di ba? Siyempre, priority, Senator ka. Priority mo na ngayon ang politics.
0: Iba din naman kapag kayo magkakapamilya, di ba? Siyempre, hiwalay natin yung politika at yung mga pananaw natin, lalo na kung magkadugo tayo. Kasi hindi naman naiwasan. Siyempre, magkakaroon kayo ng, let's say for example, isang pagtitipon, isang selebrasyon. Ay, siyempre, hindi naman nawawala yung parang, si ano, ganito ang kanyang pananaw.
2: Mm-mm.
0: Oo, tapos ikaw naman, iba din yung pananaw mo. Ayaw mo namang magkaroon ng isang clash.
2: Sa loob ng isang pamilya nga, may nag-aaway-aaway.
0: Oo.
2: Di ba? Lalo na kapag eleksyon.
0: Ay,
2: ngayon nga, may nag-aaway. Yung isa BBM, yung isa DDS. Di ba? May mga ganon. Sa isang pamilya, di na nawawalan yan. Pero bagaman ganon, eh, sabi nga natin, at the end of the day, pamilya pa rin kayo.
0: Pamilya is family.
2: Sa mga ideology, sa mga painiwala, views and opinions regarding politics, magkakaiba kayo ng opinion. Pero pag nagkaroon kayo ng hapunan, dinner, magkakasama pa rin kayo.
0: Kayo, yun nga. Oo. Maraming nangyaring ganyan, ha?
2: Oo.
0: Hindi lang naman sa national, kundi sa local din.
2: Oh.
0: Na mga pangyayari wherein magkapamilya pero nasa iba't ibang partido.
2: Correct.
0: May iba pa nga dyan, immediate family member.
2: Hey, isang ano na lang, isang halimbawa na lang, di ba? Si Senator Amy Marcos.
0: Yun.
2: Si BBM.
0: Magkaiba.
2: Di ba? Magkaiba.
0: Ay, ang prayers naman natin kahit na magkaiba, ay eto naman nangyayari ngayon. Sana magkaroon na ng linaw. Dahil nahihirapan na tayo.
2: Mayroon na nga bagong team song ngayon eh.
0: Ano? Anong team song?
2: Magkaiba! Ay,
0: akala ko magkaisa. Iba na pala ngayon.
2: Iba na ngayon?
0: Oo. Oh.
2: Na, magkaiba!
0: Basta tayo lamang ay sa katotohanan at hindi tayo doon sa fake news. Ayan. Sorry.
2: Yun na nga mismo. Oh. Ay, siya, abangan natin. Napakaganda babae niyan, Bella Padilla.
0: Oh,
2: minsan sa buhay
0: natin.
2: Naging kaibigan natin yan once sa ating buhay.
0: Ah, nagkakilala ka.
2: Nagkakilala. Naging kaibigan talaga.
0: Mabait.
2: Malapit ang kondo niyan sa network na binagtatrabahuhan natin dati.
0: Ah.
2: Tumatambay tayo diyan.
0: Sabi nga yung ano may hawig daw sila ni Bea Alonzo.
2: Bella Padilla. Bagay, may hawig naman. Bea. Bea.
0: Spelling lang pala. Yung kasi yung una nilang kasi daw magkahawig itong si Bella. Talaga ba? Dati.
2: Oh, hot yan Bella Padilla.
0: Eto,
2: bait pa.
0: Kakaano lang yan. Kakahiwalay doon sa boyfriend.
2: Naku, available na naman.
0: Available. Andyan yung pinsan mo, si Gerald.
2: Si Gerald. Saan? Arriba! Banat na!
0: Sabi nga, a wise man once said, kung ba't?
2: Kung ba't ano naman si Insan Gerald Anderson ko? Halay natin, ha?
0: Diba? Pwede na natin yung development. Tsaka in fairness, ha? Napanood naman natin yung trailer. Maganda.
2: Hindi malayo mangyari. Magkasama sila sa series.
0: Tingnan
2: si
0: natin.
2: Si ano yan, si Richard. Tsaka parehong pinsan ko yung bida dyan, Richard at
0: si Gerald. Diyan din si si Barbie tsaka si Baron.
2: Iyon. Siya. Sige, abangan natin ang latest kay Bella Padilla. Maraming salamat sa chika.
0: Yun ang ating balita ngayong Biyernes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Alas 7:47 na nagmamadaling umaga. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Nasa linya natin ngayon si Small But Terrible, HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, good morning!
3: Good morning, Jesus Phil. Good morning, Harry Pim! Galing akong uptown kanina, medyo okay naman yung daloy ng traffic ko papaba kasi naka-off yung traffic light kanina sa may Ilaya, Baminta. Hanggang umabot ako dito sa may Julio Pacana Street, pabuntang Makabalag Port, medyo may ano dito, slow moving kasi may barkong dumating.
2: Ano, nasa kalsada din ba yung barko o maraming mga sasakyan?
3: Nakadaong na kasi maraming taxi nag-aali sa labas.
2: Ayun, siyempre. Tipon-tipon yung mga taxi. Alright, saan ka pa napadaan?
3: Punta ko ngayon sa may Gusa. Dito ako dumaan sa may Iriang Coastal Road, papuntang Gusa. Okay naman yung daloy doon.
2: Ayos, saan ka ba papunta ngayon?
3: Sa division ng Gusa.
2: Alright, sige, may pasayaro ka sigurado, narinig ko
3: Meron po,
2: sige, maraming salamat sa iyong report, ha? Ingatan na magmamaneho, ingatan na mga pasayaro, maraming salamat, HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon, mga kasalang aking nadaalang sa ngayon, Art Kasada Group, Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, para sa Halitman, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
2: Para sa ating yata, alas 7:49 ng nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga baligda para po sa araw na ito ng Biyernes, Mayo 15. Dos Wells, ha? Dos Wells. Okay, araw na ito. Mayo 15 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, NBI sa Senado iharap si Senator Bato de la Rosa.
0: BIR lumagpas sa target na koleksyon noong Abril.
2: Sa balitang nasyonal pa rin, Senate President Alan Peter Cayetano nilagdaan ang articles of impeachment laban kay VP Sara.
0: Headline naman sa ating balitang lokal, cash aid para sa mga POJ driver sa Northern Mindanao ipinamahagi na.
2: Sa balitang lokal pa rin, J.R. Borough Hospital humingi ng paumanhin sa siksikan sa emergency room.
0: At City Hall, nagbukas ng Rice Heroes Esports League.
2: Sa balitang lokal pa rin, LG umisamis sa rental, bayad na sa natitirang utang sa mga gasolinahan sa Cagayan de Oro.
0: Headline naman sa ating balita, Bukidnon, 21 empleyado ng LGU Malaybalay positibo sa random drug test.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, 28 IB tatapusin na ang misyon sa Bukidnon, ide-deploy sa Cotabato.
0: At HVI na ex-convict timbog sa kalilangan na mahigit kalahating minyong piso na halaga ng illegal na shabu na kumpiska.
2: Sa balitang Mindanao naman, presyo ng kopra sa Davao del Sur tumaas sa mga pamilihan.
0: At ito balita naman sa ating international news, Chinese President Xi Jinping nagbabala kay US President Donald Trump sa issue ng Taiwan.
2: Sa balitang international pa rin, US umabot na ng $29 billion ang gasto sa gyera kontra Iran. Ayon naman yan sa Pentagon.
0: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Iala sa sabak sa Strasbourg bilang paghahanda sa French Open.
2: At sa ating showbiz balita, Bella Padilla nilinaw na wala siyang kinalaman sa pagpasok ni Senator Robin Padilla sa seryeng Blood vs. Duty.
1: Heart FM Balita.
2: Oras natin, 9 minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga.
0: Those wells.
2: Oh, araw na sweldo ngayon, ha?
0: Oo,
2: oh, inaabangan yan. Oh, marami nang inaabangan yan. Inaabangan na ng mga misis.
0: Ha? At ito nga pala, may forecast for body heat index ngayong araw na ito.
2: Yan. Gusto ko marinig yan.
0: Sa mga sweethearts natin. Ako, abot po tayo ng 41 to 42 degrees. Mm. Kaya kung maaari, you know, kapag sa hapon, wala namang gagawin talaga sa labas. Manatili na lang sa bahay. Mm-hmm. O kung kailangan man, payong at saka tubig po.
2: Ayun. Mga sweethearts. Oo, mahalaga talaga yan.
0: Correct.
2: Magdala,
0: correct.
2: Magkalo mo ba? Kalo.
0: Kalo,
2: kailangan mahalaga
0: kung yan. Kung kailangan lumabas. Oo. Pero kung hindi naman, siguro bahay na lang.
2: Oo, bahay lang. Kung wala lang importante at mahalaga. Kung hindi naman importante ang mahalaga, ang inyong mga pupuntahan. Hindi alam mo sulod balay, ha?
0: Diba?
2: Saka mahalaga, maligo, ha?
0: Oo.
2: Walang pass sa ligo, ha?
0: Correct.
2: Baka mag-pass kayo, eh. Mahirap na. Importante ba, lagi tayong presko ang pakiramdam.
0: Lalo na mga bata. Paalala lang mga sweethearts. And ongoing pa din yung distribution ng ayuda para sa ating mga POJ drivers.
2: Nako, sana all.
0: SM Uptown naman yan for today. And then ongoing schedules for the rest of the other places dito po sa Northern Mindanao.
2: Yun na. Oo siya. Sige, mga pa-shoutout natin. Basahin natin.
0: Eto si Jean Garcia Candia. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan sa may Candiaville kanituan. Candia family, thank you.
2: Ba, magandang umaga sa inyo lahat, ha? Ang Gales family, good morning mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar, maayong buntag.
0: Yan, maraming salamat sa pakikinig, Sir Glenn, Ma'am Jeline, Mami Elaine, at si Sir Nicolas. At nakikinig naman ngayon si Mami Roxanne Machan.
2: Hoy!
0: Magandang
2: umaga, Mami Roxanne, magandang umaga sa inyo.
0: Happy Fiesta, Barangay Kauswagan.
2: Ngayong araw na daw. Kauswagan
0: naman. Ba? San Isidro, Labrador.
2: Ano kayang lasa ng mga minudo dyan? Tsaka kaldereta.
0: Tingnan natin.
2: Shoutout, sabi ni Roxanne Maja, shoutout kay Amy Balumadres, Nimfaw sa tanang mga taga Carmelite Kamamanaan. Magandang umaga.
0: Good morning din kay Lalin Abonitalia Wiso. Shoutout dyan sa my King Louis Barbecue from Phase 2 Trintas, Bugo.
2: Ang gwapo kong, kumpare. Si paring sir na nakikinig sa atin. O, dyan sa may, ang tawag dito, Ketkay.
0: Ay, maganda.
2: Alam mo na, parang siya, ha? Amy Balabatra, happy Friday morning, payday. Hi, Mar and Nell. Mga taga Kabamanan, Roxanne Mancha ito. Lorimer Sakala, magandang umaga.
0: Thank you. Ito si Lola. Lola Lala. Good morning, Lola Lala. Lola Fiti on. From Hanupulal, Claveria, Misamis Oriental. Good morning. Ito, basa lang ko dito. Dito tayo, lipat tayo dito. And good morning, Ate Karen Torres. Happy Friday. Sabi niya, shout out sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres. Si kanyang hon na si Milpings. Ayan, na nag-work dito sa may motor shop sa Carmen. Happy Fiesta. Senior son Isidro, Labrador of Gusa. Ang Gusa at Kauswagan pala. May fiesta ngayon. At ito si Mommy Gemma. Good morning, Heart FM. Ayan, lahat ng mga solid listeners sa Zone 10 Upper Carmen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paige ni Eman, shout out kay Kuya Barbershop. O Kuis pala, Kuis Barbershop. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. Mami Marilyn, happy morning. Happy morning. Thank you so much for listening.
2: Si Paring Sir Leo. Babati ko lang siya, good morning.
0: Lipat lang ako dito sa ating bukid noon.
2: Nagtatry daw siyang kunin yung signal natin dyan sa Ketkay. Mahina daw tayo sa Ketkay, ah. Bakit kaya?
0: Pa-check natin.
2: Check natin yan, ha?
0: At si Ma'am Merlin, Lauren, kahapon. Good morning. Belated happy birthday po.
2: Kahapon?
0: Oo. Nung isang araw.
2: Hindi na kahapon.
0: Nung
2: isang araw na.
0: Shout out natin ang kanyang husband. Yesterday, Inting, Choco, at sa kanyang mga kids.
2: Ayun.
0: Happy morning. Ay. Happy morning din sa mga nakikinig sa atin dyan sa si Tech Culture's office.
2: Yun o.
0: Oy, to Sir Bernie Daba, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: Oy, speaking of Sir Bernie Diatras ng LGU, tsaka si Mayor, magandang umaga dyan sa inyo.
0: Magandang umaga po.
2: Maraming salamat po, ha. Thank you sa inyong pagpaminaw dihan na pita.
0: Tsaka si Sir Rona Fable ng Card Masters, lagi nakikinig
2: yan. Yan o, Sir Ron, magandang umaga.
0: Tsaka si Miss Anne ng Card Masters.
2: Ayun. Ito muna, i-re-announce ko yung mga pangalan ng mga... Meron ka pa ba dyan? Wala na?
0: Wala na.
2: Okay. Ito muna, re-announce ko muna yung mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas, ng groceries at spaghetti, ha? Yung mga babanggitin ko mga pangalan, pag napakinggan mo yung pangalan mo na nabanggit, magdala ka agad ng ID para mag-claim mo na ang iyong bugas, groceries at spaghetti, ha? Itong si Hernan Abalde ng Nazaret. Oy, Hernan Abalde ng Nazaret. Congratulations, ha? Si Nilo Kindala ng Kulambog, Lapasan din. Yun, oh, congratulations. Nilo Kindala at si Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. O Leonard John Arigin ng Rhea Taxi at si Maria Joy Kayakay ng NHA Kauswagan. Abay, congratulations.
0: Ay, kayo po yung ating mga winners, ha. Punta na dito, magdala ng ID. Remind ko lang, 14 days po yung ating claiming period.
2: Huwag nyo na paabuti ng 14 days. Punta na kayo, may time kayo.
0: Diba?
2: Oo. Ang tumatanggi sa grasya, lumalabo ang mata.
0: Ganun ba yun?
2: Ganun yun. Meron ba?
0: Ito si Mami Nilda Pia. Magandang umaga. Thank you sa pakikinig.
2: Ayun, no? Alright, siyempre. Abangan natin mamaya, another set of winners will be drawn para po sa ating The Price is Rise Overload. Ako, may mga makakatanggap na namang bago ng ating bugas, ng groceries, at ng ating spaghetti.
0: At gusto ko lang invite yung mga sweethearts natin to go to visit our Facebook page. Just mga gustong bumili ng concert tickets sa nalalapit na concert ng MTL and Music Travel Love.
2: You are the girl!
0: Hindi halatang paborito mo.
2: Of my dreams!
0: Sila yung yung dating The Moffets.
2: Yeah.
0: The Moffets. And naging same way back in the 90s. And now they're MTL.
2: Yun.
0: Oo, so ano lang to, ha? One night only. And once in in a lifetime, pupunta sila dito.
2: Yung?
0: So kung fan ka or the 90s babies, ayan, punta kayo sa Facebook page po ng Heart FM. Heart FM 92.7 dash Cagayan City. May nakapin post po doon na poster ng concert ng MTL. Andun yung aming QR code and the link.
2: Yun na!
0: Those resources. Para bumili po ng ticket, sige na, ngayon na kasi nagkakaubusan.
2: Correct.
0: Alright,
2: siyempre naman, may patuloy lamang tayo sa pakikinig, ha? Yung mga nag-aabang-abang naman dyan ng libre, may tumutok lang kayo sa amin. Tumutok lang po kayo sa amin. Oras natin yun, isang minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer o Chief Engineer Verhel Castilla Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arsaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo, may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
2: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.